Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, taligsik diri sa Kidapawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kidapawan, kumusta po? Huwag ingon man ang taga-Pangil Bay sa Misamis Occidental, nagasunod sa 87.7 na Joy FM. Kumusta mo dihang dapita? Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bisilig Surigao del Sur. Kumusta, kumusta po? Og ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM Caraga, Davao Oriental, o madungog sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Og syempre din sa North Cotabato og sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3 Joy FM. Kumusta, kumusta po mga ka-joiners? Sana ang lahat po ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Kasalukuyan pong inaayos na naman para mas magiging malakas, maayos ang ating signal. Ingat po yung mga naadihang dapita, no? Kung asa nahimutang ang ato ang transmitter. Iamping mo kanunay. Sa ato ang mga drivers na mga sweet lovers, danglog ang dalan sa mga lugar nga ginaulan kay naamanggoy bagyo, no? O ni siguro nga na ay mga ikog-ikog ba, no? Nga nag-abot sa ato tungod sa bagyong Uming, kung wala ko na sayo. So ito na po ang ating programa ng Dear Mommy Joy, partner nato sa Caraga si Danda Landan. Huwag kaoban ako din sa Kidapawan si Pomelo Joy. Mommy Joy po, hanggang alas 2 po tayo ng hapon. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

12 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Lemuel Lumangyaw. Shout out daw sa ihang papang gwapo, si Alvarez Lintuan Roberto. Anak ba? Unta naliwat gud kaniya ha, kay gwapo. Frederick Bondan, shout out mami nga di Manorigaw. And also from Jennifer Dionisio Benedicto. Mami, greet ko po yung Benedicto family and Dionisio family dyan po sa Matalab, North Cotabato. From Jinjin, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Thanks po, mami. And also from Jean and Madanlo Batinao. Good afternoon, mami. Watching from Barangay Pichon. Request po ako ng song, Umaasa. And also from Roy Serenio. Maing hapon, mami. Greet na ako ang anak, mami, si Josue. Makoy, o greet po na ako ang bana nga nagduyan dere sa gawas. Paplay po ng song, mami, Di Ba't Ikaw. And also from pag-greet daw ang Lumangyaw family, Lintuan. Watching from Madian, Tubaon, Tarragona, Davao Oriental, sabi ni Lemuel. And also Rangel Ampan, good PM, mami Joy, watching from Mintal, Davao City. Greet ko, mami, ang ako ang bata na si Rangel Ann, mami. 2 weeks na, wapa contact. Wa, 2 weeks na. Ang sida, wala pa nag-contact. O, ang bumabati si Papa Kulas, mami. Jason Limendog, hello, mami Joy, shout out ko kang George Amudo Kalugmok. Nag-inom-inom og Mallorca. Why shock tong? Og sa iyang kauban, mami, nga si Jamine. Og Kim Magnaos Magbutong. Salamat, mami. And also, Rekrek Eliseo, watching from Mati City. Maricel Diano, good afternoon, mami Joy. Viv Mabayamban Madanlo, thank you for watching, guys. Ayan, so naka-live streaming po kasi tayo, mga ka-joiners. Hala kong unsa man ang inyong gibati, ipagawas ka na, mga ka-joiners, kay ato ka ng istoryahan. 15 minutes na po makaraan ang alauna ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, mami. Sa tinuod lang, ulaw kaayo. Kaning akong sugilanon. Pobre kaayo ang amo ang pamilya. O gani igura ko makasuwat. O mabasa na ko ang ako ang pangalan. O gani man, mami. Bisan og tulo ra mi ka mga magsuon. Wagyo'y nakagraduate og elementary na lang man unta. Tungod kay maulagi. Layo ka ayo mi sa eskwelahan. Mauna nga, siguro, gisiguro na lang sa amo ang ginikanan nga makasuwat mi. O makabasa, bisan og hinay-hinay lang. O gani man kining ako ang suwat, ang ako ang bahana, maoy akong gipasuwat ni ini. Ako ang kamanghuran sa tulo ka mga magsuon, mami. Ang ako ang ate, gwapa kaayo, bisan og walay grado. Naminyo gyud siya og kwartahan, mami. Tungod sa iyang kagwapa, kaputi. Ug didto na gyud migawas pod ang iyahang kagwapa nga naminyo siya kay naatiman naman. Karon kung makita nimo, makaingong gyud ka nga murag wa gyud moagi og kalisod. Samtang ako nanundog po yun unta ko. Nga makabangon po unta sa kalisod. Maoto nga sa kadaghan sa nangulitaw sa ako ah. Kay pareho ramang yun mi nga mga pobre. Wa yun ko nagpatintal, mami. Hangtod nga may abot ang panahon nga ni Adtong Higayuna, 21 anyos na ko. Adun ako'y nakaila sa palengke.
kay nagbantay mang kuugulay didto sa amo ang silingan. Nga usa ka lalaki nga 59 anyos. Samtang ako 21. May itsura. O niya, makita ni mo nga kwartahan. Sa unang kita pa lang niya sa ako ah. Pahiyom siya. Dayon daghan kaig mga pangutana. Og hangtod na itabo nga halos adlaw-adlaw. O adtog palingke. Kung unsa-unsa nalay paliton. Para lang makaistorya sa ako ah. Hangtod nga nagkasuod kami. Og usa kay gayon. Iya kong giimbitahan nga kanang adlaw daw nga wala ko'y trabaho. Kung pwede ba daw nga mamasyal. Kay gusto daw ko niya nga mailhan. Wala ko nagduha-duha. Tungod kay nahibulong pod ko. Nalos adlaw-adlaw. Waad to sa palingki para lang makita ko. Sa pag-uban ako niya, gidako niya sa Osaka class kaayo nga restaurant. Ako siyang giingnan nga, "Sir, kabalubaya ka nga pobre ka ayo ko. Gidala ko nimo ani nga kananan. Bisan pag gunit og kutsara di ko kabalo." Nya gwapo ka isag sakyanan. Unya sa pagsakay pagani nako, giingnan nako siya nga basig makit-an ko sa imong asawa. Mapatay ko dere. Oto ingon niya nga wala kay angayan kadlukan. Kay biyudo nako. Maoto. Giingnan ko niya nga mag-order daw kuno ko kung unsay akong gusto kaonon. Pagtan-aw nako sa mga lista sa mga pagkaon. Nako ikaw lang sir kay wala koy nailhan ani nga mga pagkaon. Maoto siya ang nag-order. Ug tuod man. Giingnan ko niya nga hotdog nato niya. Kay sayang. Dugay ka ay may nakagawa sa restaurant. Daghan siyang pagkaon nga gi-order. Magsige siyang pangutana kung unsa pa akong gusto. Kung unsa-unsa iyang kipangtudlo. Pero giingnan ako siya nga tama na sir kay di na makaya, busog na kaayo ko. Hangtod nga pag-abot na mo sa sakyanan. And siya okay lang ba nimo nga muparking ta sa usa ka lugar nga landong walay daghang tao magistorya lang ta. Nisugot pod ko. Og didto nagistorya siya nga siguro daw kuno natagad na ko nga nagabalik-balik siya sa palengke para lang makaistorya ko. Kay matudpin niya sa unang pagkakita ko palang nimo. Grabe na akong pagkagusto sa imuha. Guwapa ka, ayo ka. Bisag sa layo, guwapa ka, ayo ka. Labaw na kong malapitan. May uyab ka na ba? Pila na ang imong edad? Ga-eskwela ka pa ba? Bao ka na ang mga pangutana? Mauto, paspas ko nga nakatubag nga. Mag-21 na ko. Wala ko'y uyab. O grade 2 ra akong naabot. Matod pa niya, maoba, kasayang. Motugiing nang ko niya ngalin. Duhara kabuk akong mga anak. Ang lalaki, doktor. O ang babae, physical therapist. Naasila tanan sa US. Puro mga pamilyado na. Igo lang ko nag-inusara karon. Naay mo adto sa balay maglimpyo. Magluto para sa ako ah. Magatiman sa ako ang mga gamit. Pero muuli pagkatapos sa panihapon kay pamilyado. Kung okay lang sa imo ha. Mangita ko og batan-on nga gusto na akong makauban sa ako ang kinabuhi. Nga kung masugot ka,
magpakaslanta ka. Wa ko nakatingog, mami, sa akong hunauna. Basig tuntuhon lang ko aning tigwangan ni. 59 o niya mag-21 ko. Pero baskog siya tanahon. Healthy. Matugiing na nako nga, sir. Una-una, anaog maayo. Mararakog imong anak. Ikaduha, pobre kaayo, mi. Unsa may mapuslan nimo sa ako, ah. Watod ba niya sama sa ako ang giingon sa imuha? Pait kaayo mag-inusara. Gusto na kong adun ako'y makauban sa ako ang kinubuhi. Hangtod sa pagpanguli, giyatod ko niya sa amo ang balay. Og dito nakita niya ang among payag. Nakita niya ang ako ang mga ginikanan. Nagkagidlay ang aki og mga tigulang na. Maoto nang hatag siya og katauran. Gipalingkod siya sa ako ang papa. Sa lingkuranan nga kahoy lang. Gidiretso niya pag-ingon ang ako ang papa nga. Gusto na ako ang imuhang anak, nong. Kung masugot siya, gusto na ako siya pakasalan. Gwapo ka eksakyanan. Makaingon siguro ang ako ang papa nga kwartahan. Mautong iyang gitubag nga aw, kung masugot sa imuha ang akong anak, kami wala po'y problema. Sumaoto. Wala nagdugay na ng head nga mulakaw na. Wala ko magdahom nga mubalik. Kaya di ay kato naglakaw, nagpalit og isa kasako nga bugas. Naggrocery, namalit og mga karne, isda. Dayon, gidala niya dito sa balay. Ako siyang giingnan nga, nganong namalit mang kaana nga kadaghan ana, wala arbaya mi ref. Mga baho na siya. Sa mauba, dayon na siya'y gitawagan. Pagkataod-taod nag-abot ang refrigerator. Og dito, katong iyang mga tao, gitabangan og butang sa ref, katong mga pinalingki niya. Grabe akong kaulaw, murag mutunaw sa kaulaw, mami. Pero ang ako mga ginikanan nalipay. Pag uli na gayod sa tao, giingnan ko sa ako ang mga ginikanan, Len. Dili ka namo pogson kung dili ka, pero kung boto na unaon, maswerte ka. Kanang mga idaran na, maayo na ka na og panguna-una. Ikaduha makita ni mga kwartahan. Makaangat na gyud ka sa imuhang kinabuhi. Mahawas ka na sa kalisod. Kanang usahay wala tay panihaponon. Dili na gyud na nimo maagian. Naghilom lang ko og wala ko nagtubag. Pero sud sa ako ang una-una. Nakaingon ko, mami, nga adunay punto pod ang ako ang mga ginikanan. Unsaon man nimo kanang batan-on. Kung onya og bahubog, igo ra kang kulatahon, gutomon ka pa. Maoto. So wala nagdugay. Kiingnan ko niya nga ay napagtrabaho. Ako na'y magsweldo nimo. Garin na lang ka sa inyo ang balay. Og dayon, kinaugmaan. Gidala na ko niya sa iyahang balay. Dako ka igbalay. Dato yun siya. Og matod ba niya? Kung wala ka nagdali, muadto ta sa ako ang farm. Gibati na ako nga matinud-anon yun siya. Nag-atumi sa iyang farm. Doon ay duha ka pamilya dito nga nagpuyo na sa mga baka.
pagmatod pa niya, 5 ka-ektarya lang ni nga luna. Mauna lang ni ang ako ang luna, 5 ka-ektarya o kanang balay mo ay ako ah. Ang uban ako nga mga property, gibahin na nako sa ako ang mga anak. O aduna na ay mga kanya-kanyang mga tao sila nga nag-aatiman. O niya ay ngunia ka ng ako ang negosyo nga appliances. Maorapod na ang ako ang business sa pagkakaroon. O matod ba niya, retirado siya nga gikan sa barko siya nagtrabaho. Retired kapitan sa usa ka dako nga kumpanya sa barko. Ayon siya, kung naamang ko ikwarta, wala na to gi pakialaman sa ako ang mga anak. Kung makikminyo ka na ako, mauna lang na ang mabili na ako sa imuha. Kanang 5 ka-ektarya diha, ang nakakural na tanan, kanang mga kahayupan, kanang ako ang negosyo o ang balay. Safety ka na kaayo. Tudloan ta ka. Kung unsaon nga, dili ka malimbungan. Unya na ako'y kwarta sa bangko. Kadto maibilin pa nako to sa imuha. Kung naa kay gustong himuon nga lingaw, magnegosyo, pagsulti lang, kay tabangan ta ka. Tuod man, mami, halos di ko kaginhawa. Didala ko niya dito siyang tindahan. Dako ang iyang tindahan. Gikan sa gamay ngadto sa pinakadako nga mga kagamitan naa. Og kaugalingong building niya, og ingon man, yuta, katong iyang gitukuran. Ingon siya, kani sa likod ani nga building, maunala na ay exist dito nga, naa sa mga 1,000 square meters. Pwede pa kaayo tukuran og building para bodega, og makita mani mo nga dako ang karsada pasulod dito sa likod. Nakabakod gihapon tanan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon on sa pamay akong pangitaon. Maoto sa pagpauli na mo, naiyan akong ihatod sa balay. Giingnan ko niya nga on sa man. Kay kung musugot ka, akong tawagan ang akong mga anak. Ako silang paibawon nga magminyo na ko. Kay sa tanang panahon, magsige silag pangutana kung naana ba daw ko'y nakita nga makauban. Kay gusto nila nga na ako'y makauban, kay gainosarar ako sa balay pagkatapos sa panihapon. Manguli man ang akong mga tao, kay puro adunay mga pamilya. Kay matod pa nila, manguli ko no sila. Kung adunay babae nga musugot na sa ako, og nakabalo na pod sila, nga ang nabilin sa ako, nga property para sa mamahimo na akong asawa. Og timing kaayo nga maadto nimo tungod kay buutan ka, makatabang pod ka sa imong mga ginikanan. Tuod man, mami, wala ko magtugan niya nga 19 ang akong edad, napildi na ang ako ang pagkababay. Pero wa man siya nangutana kung berhen pa ba ko. Mao nga wala pod ko magtugan. 19 akong edad, nakauyab ko. Og akong natugyan ang akong kaugalingon ngadto kaniya. Pabalik-balik. O gani man, halos ikamatay na ako, nagibiyaan ko ato, tungod kay nakabuntis og lain. Tungod kay malipayon kaayo ko sa among panag-uban-uban. Maoto, mami, pagkabulag na mo, wala na gyud ko namin yung hangtod nga nailan ako kaning tawhana. Og move on ato ang istorya. Gipakaslat kid ko niya. Gitambungan kini sa duha niya ka mga anak. Og mga buutan kaayo ang mga anak. Batod pa nila bago sila ning balik sa Amerika. Makatulog na daw sila og tarong. Kay naanay kauban ang ilahang papa. Wala pa'y tuig niya namin yung mi. Nangadto nami og Amerika. Gidala ko niya.
Bisag asa siya mulakaw. Kauban ko. Nakaadto ko og lain-lain nga mga nasod. Buhong kaayo ko. Sa ako ang mga damit. Alahas. Sa tinuod lang mami, nabag-og yun ang akong kinabuhi. O gani man, nalipay ang ako ang igsuon nga naguol. Tungod kay tiguwang na ang ako ang nabana o gani sa pagkakaroon. Senior Citizen na gyud. Kay gikasal mi halos magsaysinta na siya. Mauni akong problema karon mami. Sa dihang nakaon ako ang tanan akong gusto. Nakaadto na ko og lain-lain nga mga nasod. Naana sa ako ang tanan. Pero ang usa ka butang mami, kanang lawas nung panginahanglan. Dili gyud ko masatisfy. Kay adunay erectile dysfunction. Dugangan pa nga senior citizen na siya karon. Hina na gyud. Usahay kanang mag-inusara ko sa kwarto. Nakatihaya ko sa gwapo kaayo nga kama. Lami nga mga pagkaon. Bili na ko malikayan nga usahay mukahilak ko. Tungod kay aduna kyo'y kulang. Inana di ay ang kinabuhi. Tinuod kyo di ay nga. Dilita ng kalipay na asa kwarta. Limpyo man sa lawas ang ako ang tigulang abana. Pero dili malikayan nga. Usahay murag lahi ragyo jag baho. Kanang ingunila nga murag amoy lupa na bisan og unsa pa nga pagpahumot. Mugawas na gyud ay kanang baho nga tigulang na gyud. Sukad nga dili gyud ko niya masatisfy. Pero may mahuna-hunaan ako katong 19 pa akong edad. Inigbag-uban mi sa ako ang uyab. Pero may nako mahinom duman kung unsa ko kamalipayon. Wala gyud nako gibati sa tigulang nako nga bana. Oo na karon. Giatiman man ako siya. Naningkamot man ko nga. Mubati ko og gugma. Pero wala ko kabalo kung gugma ba gyud ning akong gibati o tungod lang sa iyang kabuutan, sa iyang kaayo sa ako aog sa kamaayo na ko gahimtang. Dili na ko ma tagna gyud kung gugma ba. Kay nga naman nga usahay, maglain man gyud ang ako ang ginhawa sa iya ha. O na usahay, adunay mga higayon nga mohilak ko. Takong butang kaayo nga nakahatag og paglibog sa ako amami. Ngano nga wala man kumalipay. Nataod-taod naman pod mi naguban sa kaayo sa ako ang kahimtang. Nganong permi na ay kulang. Unsa ba gyud niya akong tinuod nga gibati niya mami? Tabangi ko mami bi. Sulti ko. Unsa man kining akong gibati? Unsa man akong buhaton? Nga mangita manggid ko og satisfaction sa kama. Hinaot nga matambagan ko nimo. Tagang kaing salamat. Og din hinalang kutob. Kanimo matinahoron. Len.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Forty minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Congratulations di ay sa mga nag-graduate karon diha sa Kidapawan Doctors Hospital sa akong nahibawan. Mga 800 siguro ang nag-graduate. O isa na dito si Angel Manding sa kursong pharmacy, BSN Pharmacy. Ayan, congrats. O sa tanang nag-graduate karong adlaw, congratulations po sa mga ginikanan. Ako, mga parents, good akong gina-congrats ba? Kaya nga, no, maumanggoy nagapaningkamot para sa ilahang mga anak. Ang ako na lang ikasulti sa mga anak na nag-graduate, padayon ka mo sa pangandoy sa inyong kinabuhi. Kaya ka nang nag-graduate mo karon, na nagtapos mo, karon pa lamang magsugod ang inyong kinabuhi. Oo, magsugod. Sugod pangitag trabaho. Hangtod nga, maghuna-huna kung unsaon nga mag-asenso sa kinabuhi. Inaot paunta kung unsa man ang inyong maabot sa inyong kinabuhi, dili mo makalimot na ang inyong mga ginikanan. Grabe ang paningkamot na maabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. So congratulations sa mga parents nga nag-graduate ang ilahang mga anak karon, o sa mga anak nga nagatapos, padayon kamo sa pangandoy sa inyong kinabuhi. Ayan, sa mga mami diha nga nagapaminaw, bago ko makalimutan, baka hindi pa nakapag-kidiyaki vitamins ang baby nyo. Kanang kidiyaki vitamins, bisag unsang orasa, pwede na painomon ang bata. Ha? Pero kung naamoy daghang trabahoon sa balay, mas maayaw nga alas 7 pagkatapos nila mamahaw. O kung nagadidi pa na, kahuman nila og dodo, painomon ninyo og kidiyaki vitamins. Maayaw kaayaw nang naay supplement sa mga bata, no? Labi na ka ng mga gamay pagyod. Kaya dako kaayo ang tabang ana para mag-develop gyud si baby ang ilahang brain, labi na, no? So makapaliguna siya sa bukog, makapagana og kaon, sarap ang tulog ni baby, makapabright, makapatangkad og dili nagakasakit ang bata basta nagakidiyaki vitamins. So wala pa nakasulay, sulay na ninyo mga ka-joiners. Sa mga nakasulay na, ipadayon ka na ninyo hangtod 12 years old ang inyohang anak.

daghan kaayo ang mga nagapadala og mensahe diri sa ato ano si Frederick Bondan, shout out daw mami nga di Manurigaw, and also kay Jennifer Dionisio Benedicto. Mami, greet ko po yung Benedicto family and Dionisio family diyan sa Matalam, North Cotabato, from Jenjen. Murag tapos na po ni no Gian Madanlo Batinao. Oho, tapos na Roy Serenio. Tapos na rin Limuel, Rinjel, Ampan na watching from Mintal, Davao City. Greet ko mami ang aking bata na si Trinjel. Tapos na po ni Og, si Rick Rick Eliseo ng Mati, Maricel Jano. O bakit ito bumalik sa taas? Boss, di si Cayetano, shout out lang ko sa kauban ako dari sa trabaho sa Bador. Og si Amy, og si Anan, og si Baby. Salamat po, mami. Hi! Ang suki nga Bador. Maayong pagpaminaw ninyo diha sa Bador. Ang barbecue. Ako tong inyong suki sa lubot. Kanang magpakyaw bitaw sa lubot sa manok ninyo. Oo, diha sa Bador, sa Mati. Christian Gambong, hi mami, good afternoon. And also from Rosie Binaning Dumay, mami, greet ko lang po ang akong second sister na si Resi Binaning Dumay sa iyang karong adlaw, adlawa sa ika-16th birthday. Ang nag-greet iyang Mama Rose ng Sityo Payag, Katalunan, Barangay Lamyawan. Ayon, happy 16th birthday. Maris Francisquete, thank you for watching. Denise Faeldonia, shout out daw mami, apil sa ko ang papa nga nagahimo og pan sa iyahang bakery og sakong lolo, watching from Matalam. George Amudo Kalugmok, maying hapon mami, joy shout out, adi na po. Puro kaubido sa akong sariling nagduyan-duyan while naminaw nimo. Great pod na ako, ako ang mama og kuya, labi na sa ako ang mga kuya og bayaw, amping mo always. Salamat mami. Ay, Diane Fernandez of Breakery, thank you for watching. Jim Jim Pisukan, ayan, good afternoon mami, pa shout out po kay Jomeline Masunag nga naa karon sa Davao, og shout out po di ay ko sa tanang naminaw diha sa Kaipok, labi na sa Pisukan og Bundan family, kana lang mami. And Arnold Magno Salisad Vlog, mami kumusta, greet ko ang mga Salisad family og ingon man ang Magno og Atog family. Nasta talidasan. Sakit naman talaga. Ang alin. Shenly Mandabon, good afternoon mami, watching from Davao, shout out sa Mandabon Binaning family. Ellen Iligan Agbo, thank you for watching. Remindog Hana, shout out ko adi Davao mami. And Marjun Masunag, good PM po, shout out po sa mga Masunag family sa Coronadal City mami. Ayan, sa ato ang mga nakalive karon. Thank you so much po mga ka-joiners. Babalikan na po natin yung ating letter sender. Nako, paano ba ito? Kabalo ka, Linlin. Normal na gyud na siya sa mga senior citizen. Kung healthy siya, adunay mga higayon nga okay. Pero dili na gyud ka makaasa nga sa tanang panahon. Og ayo pod in town ikumpara ang senior citizen sa 19 anyos ka pa lang atong higayon na. So more or less kaedad lang pod nimo katong lalaki nga imuhang nauyab nga una nimong gitugyan sa imuhang pagkababae. So dili gyud na nimo ang ngayan nga ikumpara o iparehas. There's no such thing na parehas, Linlin, ha? Oo, ilabi na kay senior citizen na. Kanang ingon nimo nga unsa ka kanang imuhang gibati, sa sinugdanan pa lamang sa imuhang kasaysayan, no? Dili na ko mabati nga nahigugma ka sa gipakasla nimo nga tigulang nga mayaman. Dili na ko mabati nga naay gugma. On your part. Kay nga no, tungod sa kalisod sa imuhang kahimtang, ug wala kay laing na istorya, ug paspas kaayo ang panghitabo nga naging kamo dayon. Ug naguban ka niya, misugot ka tungod kay gusto ka og maayo nga kahimtang.
So, sa sinugdanan pa lamang, wala ni mo na-anticipate o wala ni mo nabantayan, wala ni mo nahuna-hunaan kanang isa kabutang sa inyohang panag-uban. Wala na siya dito. Murag naka-focus gyud ka sa maayong nga kahimtang inana nga magbuhay prinsesa ka na karon. So inana na, tinuod na siya rin. Dili tanang ikalipay sa tao, kwarta. Karon nga, naana sa imuha ang tanan, wala ka na nagutman, lami na ang mga pagkaon nimo, lami ka na og higdaanan, masarap na ang tulog mo, wala ka nagaproblema og kwarta, ginahatag kung unsa ang imuhang gusto. Dito nimo nakita kung unsa ang kulang. Although sa kinabuhi sa tao, wala gyoy perpekto linlin. So karon, ang akong ikatambag sa imuha, kay kasal naman ka sa iyaha. Ang gusto na ako isulti sa imuha, kanang usa ka butang, makontento ka na lang kung unsa pod ang kaya niya na ihatag sa imuha. Adunay daghan kaayo nga mga pamaagi, nga malipay ka, nga masatisfy ka. Mao ka na ang butang nga angayan ni mo nga tunan, nga masatisfy ni mo ang imuhang kaugalingon, nga dili lang ka maghulat kung unsa ang iyang mabuhat. Ikaw mismo sa imuhang kaugalingon, dapat makabalo ka kung unsa ang angay-ngayan ni mo nga buhaton, nga masatisfy ni mo ang imong kaugalingon. Inana na, ayaw siraan na ang imuhang sitwasyon tungod lamang sa ingon ana nga butang. Oo. Dako na kaayo ang kalamangan sa imuhang kinabuhi. O kay gipakaslan kaniya nga wala man siya ay siguraduha lang kung legal ng imuhang kasal sa iyaha. Kung rehistrado bagyod na siya, mao ka na ang imuhang unang tanahon. O kay muadto kag PSA. So taon ni mo dito kung nakarehistro bagayod ang inyohang kasal. Kay matod pa niya kung unsa ang nabilin karon sa iyaha para na sa imuha. Agwantahon na lang ni mo. Senior citizen na siya. O dapat kabalupod ka mo balos sa iyahang kaayo sa imuha. Dili lamang ka ng usa ka butang lang nga nagkulang. Mangita na ka og problema. Sama sa ako ang giingon, ayaw saya nga ang maayo nimong kabutang karon. Kay gipakaslan nimo siya, makontento pod ka sa usa ka butang nga usahay magkulang siya tungod kana sa iyahang edad. Wala ta na lang good. Kay kung edad ang basihan, mauna gyud siya magpahulay. Kay kabalo ka. Bisan unsa pa pod ka ka-satisfy sa isa ka butang. Kung permi pod ka kulatahon, magutom, dili pod gihapon ka malipay. Kay kabalo ka kita nga mga tao. Oo. Dili gyud ta ma-satisfy. Permi na ay kulang. So huna-hunaan na lang. Nga sa imuhang sitwasyon, mao ka na ang kulang nga angayan nimong dawaton. Ayaw gubaa ang maayo nimong sitwasyon. Pahalagahan nimo ang gugma sa imuhang bana, bisan og tigulang na pero gihatagan gyud pud ka og importansya. Kay kung huna-hunaon nimo kanang iyahang kakulangan, dili gyud nimo makat-onan siya sa paghigugma. Pero kay kung yakapin mo yung lahat na mga kakulangan niya, tanggapin mo ug ang imong hunahunaon ang iyang kaayo, walay hinungdan para dili ka mubati og paghigugma ngadto kaniya. Pero kung tutukan nimo kanang mga kakulangon, daho ka ikag problema. Maabot ang panahon na magiging unfaithful ka sa imuhang bana. Busa ang ako maitambag nga makontento ka kung unsa ang kaya niya nga ihatag diha sa imuha. Sama sa mga butang nga wala siya nagakulang nga nalipay pod ka. Kay kanang isa ka butang, dili lang pod na ang magapakalipay sa imuha. Sama ra sa kung
naa na nga butang sa imo og gigutom pod ka, dili pod sa tanang panahon magiging malipayon ka. Walay perpekto nga kinabuhi, Linlin. Busa, dawato nimo kung unsa ang kulang, tapos focus ka sa mga butang nga gihimo niya ang tanang kaayo para malipay ka. Maukad to ang imuhang pahalagahan. Hinaot pa unta nga nakatabang ko ni Molin. O kinaot pa unta nga moabot sa punto nga matutunan mo talaga siyang mahalin. O dili mabungkag ang imuhang pamuyo kay sayang pod kaayo. O salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi. 6 na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Sa ato ang mga ka-joiners diha nga nagaanto sa ilahang mga balatian, sa rayuma o arthritis ng hubag, ang tuhod, dili na kalakaw, di na katindog, bilongga gold po mga ka-joiners. Ha? O kanang mga constipated, magsigi og kasakit, magsigi na lagtisngi sa kasakit sa kalawasan, bilongga gold po. Unya kung pwede magpakulonex mo mga ka-joiners. Kaya kanang atong mga balatian nga ginabati, nagagikan ka na sa ato ang intestine, na adiha kang ato ang mga ginakaon to adidto tanan, ang tanang hugaw na sa ato ang tinae. Kung pila na atong edad karon, maupod na ang pundo nga kahugaw sa ato ang tinae. Busa gikinahanglan nga makulonex kita aron maipagawas kadtong mga hugaw nga mo ay nakahimo og balatian sa atoa nga naa sa ato ang tinae. Unahon nato ang health nato mga ka-joiners kay adunay uban nga tipiron nila. Sayang ang kwarta, way laing kwarta na unya og masakiton ka na. Unsaon pa manimo ng kwarta? Di ka nakakaon. Kay masakiton ka. Busa ayaw nato kalimti mga ka-joiners nga ang ato ang lawas numero 1 usab nga atong atimanon. Bala na kung sa'y mahitabo. Pwera na lang kung talagang panahon na gyud sa tao. Pero adunay daghang mga pamaagi para maging healthy kita. Himuon nato kana. Sama sa akong giingon, kung gihimo na nimo ang tanan ng mga pag-amping, unya, mamatay lang gihapon, aw kana siguro. Utlanan na to mga ka-joiners. Kay kanang kamatayon, kanang panahon na, wala namang gyud na sa'y tambal. O dili na gyud na siya pwede nga mapugngan. Kompleto ang ato ang mga produkto o ginaot paunta na makapahimulos ka mo mga ka-joiners. Ilabi na ka ng akong ipinagmamalaki talaga ng kanang bilongga gold. Grabe gyud ang benepisyo anak mga ka-joiners. Kanang makita na ako nga magkiang, ako gyud nang ginahunungan. Kaya ako gyud nang ginapangutan akong naon sa pagrayuma, magbilin ko og number, tudloan kung unsay inumon, mo text gyud na or mo tawag para magpasalamat. Ngamay na lang nagkita ta. Sulay ninyo mga ka-joiners sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila karon. Makasabot ko kung maglibog mo. Pero ang akong hangyo, sulay ninyo ang bilongga gold. Wala naman tay oras. Daghang salamat kaayo sa inyohang padayon nga pagsunod sa ato ang programa. Ilabi na sa tanang mga naka-live karon o sa makausap pa, congratulations sa mga graduates. Karong adlaw sa nagkalain-laing mga eskwelahan, kung meron man, ilabi na gayod sa Kidapawan Doctors College. O sa tanang mga naga-birthday po karon, happy-happy birthday po sa inyo, May 29. Ayan, and happy anniversary din po sa lahat ng may mga sineselebrate po na anniversary. Pero silipin po natin yung mga naga-birthday karon ha. Tanaw nato kung kinsa kadtong mga adunay birthday karong adlawa, May 29. Ayan. So si Jennifer Dadang. Happy birthday kay Jennifer Dadang. And also kay Maria Cecilia Altizo Alvar. Happy birthday po. Princess Dumaan. Oy! Birthday ni Princess Dumaan. And also kay Nana Mi Tumambing, happy birthday. Nating Abis Magandam, happy birthday po. Mariel Lami Sincero. Nelski Bandaha Pagsak, happy birthday. Elioni Bandaha, happy birthday Elioni. Elioni, ayon. So, mao ka na ang mga pipila, 5 sila ba? Ang naga-birthday karon May 29.
ug sa tanang naga-birthday karon, happy happy birthday po sa inyo. Sabi ko sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po sa atin, sa mga naka-live, maraming salamat. At sa lahat po ng mga sumusunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, Sokrans, ato ang mga ka-joiners na mga Muslim, kanang mga lagyo og butika, mga ka-joiners, ang ato ang yaking produkto, pwede po ninyo orderon sa Shopee. Ayan. Thank you so much sa inyo, Hadihang Dapita. Og ingon man ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ingon man sa kinatibuk-ang probinsya sa Davao Oriental. Og ingon man din sa North Cotabato, South Cotabato, Davao or, del Sur. Og sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3 Joy FM. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot. Lagi po tayo magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo akata mo atake na gani kining ubo. Dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place kay mamahimo kang center of attraction, mura kag sigig iro nga nagsigig gahol ba sakit kaayo ang tutunlan. Oh, ug ganang imong dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala kayang wag tangon og batukan sa luyang dilaw nga maoy sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika, nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala kay, doon na usab kini curcumin.

0: agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayong apasagdan ka na. Kinahanggang gyud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ireseta aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod gyud na kung sa ang oras nga ginaingon mao gyud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus a mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang ginasagula nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric, pero ayuhag yod og limpyo ka na og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob, ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

Agustos 24 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay John Lee Benito. Manaminaw sa atua and hello sa mga taga-Langga, Wisan. Noli Ambasan, maying hapon sa iyang mga tropa dira sa iyang family Benito, maying hapon po. And thank you from Langga, Wisan, Davao de Oro. Hello kay Susan Magandam. Shout out diri sa Panlaisan from Susan Magandam. And George Amudo Kalugmok. Shout out sa iyahang amigo nga si Arnold Magbutong Magno nga nag-drive og jeep nga Matina to Agdao. Amping amigo kana lang and watching from Napuporo, Cauvidos. Good afternoon. Request ng song, Labanan ang Tukso ng J Brothers. Thank you po. Hello kay Arnold Magbutong Magnono from Matina Crossing, Davao City. Hello sa atong mga ka-joiners din ha sa Davao. Maayong pagpaminaw. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song to Less Lonely People in the World ni KZ Tandingan. Salamat. Good afternoon. A request ng song All the Love in the World. Thank you po from Panlaisan. Ayan. Hello, may hapon po diha nga say. Kukoy Masanggid, good afternoon. Hello sa iyahang mama ni Nita Bangkiling, love you. And of course, kay Ashley Awit Aquino, maulan na hapon. Hello sa Awit family, Oduyan family, Aquino family. Thank you from Kaningag. Good afternoon. Request ng song Just Once. Thank you so much. Alright, alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
5: Kanta ka ng sayot.
4: Pero karoon?
5: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
5: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Mano di ay pre?
6: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
6: Alangan, pre. Anga lagi. Okay kaayo.
7: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
6: Ganado capsule, pre.
7: Sige, pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule, pre.
6: Ganado capsule.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
10: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
9: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 10 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Hello kay Farisha Makalay din ha sa General Santos City. Request ng song Muling Binuhay Mo. Ayan, ako pasensya na sa mga song request natin ha. Wala na gutay enough time para ma-play na siya ha. Lensky Katundag Basog. Shout out diri sa Matis City. Si Joel Pay Kabungbong, shout out dra sa Butay. Hello din sa Kabungbong family. Johnny Benito. Request ng song Hanggang Dito na Lang. Ayan, ugma na siya ha, tuwa nang i-play. O, i-chat mo ulit para ma-remind ta. Masumpad Mandagway Totoy Vebo, shout out from Mapantuyan. Ayun mga ka-joiners, wala na po talagang oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman, ang ating greetings and song request. Thank you po. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Yoshi, Chique e Yaki.
1: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiri Yaki Vitamins, Kopi Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili ni mo mahimo mga higala, nga bisag kaya man ni mo unta. Kaya nga no, manang ginaingon nga huna-huna rana ni mo. Namang good po'y panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugo kay kini tungod wala nimo na bantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na okay na, ginabali wala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, aduna gyoy tao. Pagkagutom gani ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay busog na ko. Wala lang managuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadto di ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tanawon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kumpleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals. May hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Oh, makakaingon ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O di ba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid, nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali ni mo makit-an sama sa mani. Baanat o kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, greens o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, maghintaon, kay nakalimot, naunsa na. Og pagkahabol sa utok, napurol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana na eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa bagyo ding Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Oops!
1: nako. Wa na di ay kita igong oras mga higala na hala. Dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot paunta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamo mga pangutana, aduna kamo mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-676701. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po pang lipong-lipong ay kanahay blood pag gusto on na. Pamino mo po sa radyo nga may doon ang Yak, gigitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makaganot sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation.

0: Repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaprasan lang sa yakili ni Mint Oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog na ito? Butang na ito nga. Pagkakasan o mga 2 days, naulian man. Kuyawan ganun yung mga asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingga ay na lang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

mo pa kung tanga, tayo ay lumilipad.

0: your greetings in 102.3 Joy FM.
1: Hello Joy, ako si Yunin Tupas, taga Kauswagan Magtip. Isang request na ako ang video po ni Olivia. Trip din ako sa mga nawinaw diha. Basta Joy, enjoy!

0: Hello. Tao po. Kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pagsaon, di man good mo muto. O, nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swank sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Art Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
3: Congratulations!
4: Tungod sa balatian nga arthritis, walo katuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
5: Tama si kayo sir, wala ganun po. Pestigalos ganun, lima katupan dito sa lakaw kayo, kahit sakit kayo. Kasugo ko sa umisis dito sa Kalinan, papalit lagi. Ito naging Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umilain nga, mawagin makauli good case. Sige, gumati sa inyo ang programa good.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Afternoon Joyride!
7: Afternoon Joyride!

0: sa mukayo ang ganado kapsul karon priba.
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Uki kaayo.
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado kapsul pre.
1: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
0: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy!

0: kaon.
1: Dili man gud mo maminaw, mga kababayan, mga kaigsuonan. Paminaw ra gud mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga Gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pud na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naa na sa mga butika, naa pagyud na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Programs, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Wow, kasweet iti mami ko.
4: Masweet iti si mami ko eh.
3: Bow, nga nambal mo na.
4: Di kay may diabetes siya mo.
3: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
4: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
5: Afternoon Joyride.
6: Afternoon Joyride.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayud ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone, now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LI Resort Hotel and Recreation Center, Kidapawan City. LI Chill Zone.
1: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw ka ninyong tanan, mga higala ni Ana Usab si Mami Joy. Makikuban na pod ko sa inyo mga higala ha. Lima lamang ka minuto din sa atong tulumanon niya man ang kalusugan ingatan kon YAKI. Kay daghang mangutana unsa man nang buot ipasabot sa yaki. Oh, yak, yaki. Oh, yaman ang kalusugan ingatan. Yun po ang yaki. Hatod ka nato sa Yaki Company ang nagahimo og nagkalain-laing mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Project Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule og Kopi Yaki. Kini mao mga produkto mga higala, mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Suliran ba nimo higala ang lisod nga makapagawas sa imuhang hugaw matag adlaw? Ining Yaki Herbal Capsule, dako ang matabang kanimo aron mamahimong regular ang imuhang pagpagawas sa imuhang hugaw. Kana bitaw ang makaingong ka nga una-unsa naman ay pila naman kaadlaw di naman gyud ko kapagawas ako ang hugaw ani. Duha ka buok capsule ana mga higala, imna nimo og dako nga kanang tubig nga naa sa dako nga baso nga maligamgam, hot dato ay wala pay 30 minutes. Oh. Og dili ba kaha magkopi yaki ka, pero kung kaning herbal capsule manggod mas daghan ang sangkap ani. Oo, pero naara na sa imuha mo nang ginaingon na mo nga og dili ka mahiligon sa capsule, adto ka sa kape. Og dili ka mahiligon sa kape, adto ta sa yaki capsule. Inana, tungod kining yaki herbal capsule dunay mga sagol nga daghang epektibong herbal plants. Dako nga component niini mao ang espirulina. Kining ginaila nga hari sa mga herbal mga higala. Kay ang Yaki Herbal Capsule makapa-improve sa gastrointestinal o sa digestive health sa tao. Nasuta sa mga pagtuon nga ang espirulina nga naa sa Yaki Herbal Capsule o kini ang pinakadaghan nga sagol. Nagapromote sa digestion o bowel function. Kaya niya kontrolon ang mga bad cholesterol, E. coli bacteria nga maoy hinungdan sa urinary tract infection kon UTI. Trabaho usab sa Yaki Herbal Capsule nga pakusgon ang good bacteria sama sa lactobacillus o bifidobacteria nga mupatay sa mga bad bacteria sa atoang lawas. Isipin mo, ang ultimo bacteria na ay bad gyapon na ay good. Murag tao, mga higala. Pag bad ang tao, wala gahuna-una og unsay maayo sa iyaha. Pataka raghungit, diba? Ang healthy flora, maoy maayong pundasyon alang sa pagsaka sa absorption sa tanang mga ginakaon o ginalayo kita niya sa mga infeksyon.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule o nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talit sa kusong titik kong kasing kaso, lumukurog na kong beso kasabot. Miti ko ka ng Yaki ni okay na makamina. Munang karoon na wala ko kung nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Laulian siya, umbot ko ang sainom ka nato, yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Malapon ako mga bitiwag na kung kaluton ako mahinong sa magsamad.
6: Oo.
5: Kasi nakalingin ko, mayroon ang Yaki, nagkali sila na ka nagpalit ko. So, the Yaki Oil o kayang Capsule.
6: Unya.
5: Yung naman ako, kaluha ra, nawala, nawala, ito talaga, wala na nabalit.
0: C-H-I-K-L-Yaki,
1: so, ayaw na pagduha-duha mga higala sa pagtumar o Yaki Herbal Capsule. Isip o saka food supplement kay dili lang mapanindot ang imuhang digestive system kung dili mapusog usab ang imuhang immune system. Maong mabatukan nimo ang daghang mga balatian. Dili ka basta-basta nga magsakit. Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga suliran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki? Maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy. Yaman ang kalusugan ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa. Maraming salamat po. H-I-K-L-Y-A-K-I-N-A
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: sure. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng sayot.
2: Pero karon?
1: Nagkaroon. Bukos na siya. Nagkakasit sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niya mo?
1: Gidiyaki vitamins yun.
0: Yan ang Gidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: uy, samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
1: Mano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo?
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado kapsul pre.
1: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
0: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
4: Wala buknoy, kay bitayaw.
5: Tikay si mama ko kuno, may diabetes.
4: Nagaya nang wawaw na, may solusyon na dasa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Serpentina Plus? Ano na sa?
4: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
5: Good.
4: O gani.
5: Di sige, may ukde ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go.
6: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
7: Tay, kinsa jud ay ang imuhang love? Ako o si nanay?
8: Siyempre anak, ikaw gyud.
7: Tangna palagi ko tay. Kay kagabi eh, ako imong gihabulan. Uman si nanay imong gihubuan.
9: Enjoy ka ba? Basta joy, enjoy!
10: Joy FM!
11: Ganahan ka?
10: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish end flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
12: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LA Resort Hotel and Recreation Center in Apawan City. LA Chill Zone.
10: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumayay, Besh.
1: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Minsuhinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, Besh. Mapalat ko ang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
0: Digyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: magsayon at magsaya. Mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
3: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: naa na sa mga butika.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado capsule?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumaye, besh.
2: Tinood na. Idara na ba akong bana? Minsuhinay na ba?
1: Patumara sa ganado capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado capsule. Para ganahan po ko.
1: Di yun mo magmahay, ganado capsule, pampalagsik, lalaki o babae, maayo yun ang ganado capsule.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
4: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga muka sa iyang kamot.
5: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut me nga maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mubalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitistingan. Nga, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murad Bugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: GSIS og SSS Pensioner ka ba?
0: Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number
3: 0920-914-9560.
0: Abre sila Lunes hangtod Sabado,
3: alas 8:30 sa buntag
0: hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, Besh.
1: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, Besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
0: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami. Kami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roof.
3: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
4: Dihang sa agahubag ang akong itlog, dili magamitin ako kuya, pero ano ha yun, pagkati mag-mutlot siya kuya, akong ipahiran sa Yaki kuya, dahil ang pagkupo capsule kuya. Epektibo gyud isa lang kadlaw reaksyon niya og pupos. Salamat gyud sa imong Yaki.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
5: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Mano di ay pre.
5: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre. Anga lagi, okay kaayo?
6: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
5: Ganado capsule, pre.
6: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
5: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Payong adlaw kaninyong tanan, ania na usab si Mami Joy para sa atong programa Yaman ng Kalusugan Ingatan Kunyaki. Ang atong tulumanon gihatod sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mga mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Yaki Herbal Capsule. Ang maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usak sa kinahanglan, aron himsog ang pamanit, ang pagpanglimpyo sa lawas. Pinaagi sa regular nga pagligo, paghilamos, pinaagi sa pagsabon sa Yaki Beauty Soap. Paglikay sa sobrang init sa adlaw, eksaktong tulog, regular nga exercise o tamang diet. Siguradong malikayan o mamaayo o mawagtang ang mga pimples, acne o uban pang mga skin problems. Ang Yaki Beauty Soap nga adunay natural astringent, vitamin A, C o E, makatabang aron wagtangon ang skin discoloration o dead skin. Sa mga kababayenan, dunay mga ritual nga ginahimo matag gabi. Hilabi na sa mga dalaga, bago gani na matulog, daghang gyud gipang pahid sa naong. Sa lawas aron kaakit-akit ang ilahang beauty. Nga beautiful talaga. Maunang usahay tungod sa kadaghang gina-apply sa nawong, madaot ang itsura. Nabaliktad. Kung unsay daghang gina-apply kay ginaampingan, nadaot na inoon. Pero kadaghanan, kabalo na sila unsay makapanindot sa ilang dagway. Maunang ginarekomenda namo kaninyo ang Yaki Beauty Soap. Dili na ninyo kinahanglan ang daghang kuskos, basta maminti na lang ninyo ang paggamit sa sabon nga Yaki Beauty Soap. Isip bang pagwapa tungod kay makasiguro ka mo nga makapagwapo o makapagwapa gayod kini. Muna mga higala nga, dili kami magsawa para awhagon ka mo nga kung ano na kami mga problema sa inyong mga itsura, sa inyong mga naong o sa unsa ninyong mga problema para sa inyong kalawasan. Palihog, e-text lang ang 0928-676-7031 o anian o sab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga ni-text sa ato ang text line. Text gikan sa number 0910-8315240. Hello Mami Joy, Kuya Loy, epektibo jud kaayo ang inyong produkto kay gisulay nako sa akong pag-umangkon. Nalata ang iyahang luka o giaplasan na nako og Yaki Herbal Oil karon na ayo na si June de Aini. Atong tawagan si June og atong istoryahon.
3: Hello, hello. Yes, si Kuya Loy ni sa Yaki. Ikaw to nag-text sa Yaki?
4: Kuya.
3: Kinsa ni siya?
4: Si June, Kuya.
3: June? Okay, text ni mo diri, June. Kuya, epektibo jud kayo ang inyong produkto nga Yaki. Kaya gisulayan ako sa ako ang pagmangkon. Nalata ang iyang luka, giatlasan og Yaki Herbal Oil. Karon na ayon na. Mo ni mong text June. Pero ni June.
4: Tinuod din ko na lang sa isa ay nagugay sa tanaw ko yung pati na tumawa sa. Tulayan ako ang Yaki. Epektibo gyud kayo. Nahilos din ang tanan niya ka karon kaluwi sa Dios karon ako ra sa bata.
3: Oo. Unsa pangalan sa pagmangkon nimo?
4: CD.
3: CD.
4: Oh, CD, CD boy share karon ako so di kay mo dagan dagan.
3: Pila edad bata?
4: Oh, magto 2 years.
3: Tong luka niya mga pila ka bulan to?
4: Isa ka bulan dito kuya niya, ako nagikuha na gani sa itong asawa. Kaya actually, dito niya na sa Kumbal, sa Mabini.
3: Oo.
4: Nagikuha sa akong asawa diri sa Del Norte, sa Asuncion.
3: Oo.
4: Nagpatabang nga gang, inahan mo ito, napalan ako sa Yaki. Yung ako asawa nga, so ato may diguon sa Yaki. Ang Yaki ko, pagkaugman, nahilos niya, baho na bigayin sa kuya.
3: Mga pila ka-adlaw sa gibubuan ni mo, o gitambalan mo Yaki, o sana ayo?
4: Kuwan, apply na mo o gabi, gituha na mo pagkaugma. Natantang ang tanang mga kugan-kugan niya nga nabaho.
3: Mm-hmm.
4: Niya, nagamit din niya yung Yaki, Yaki soap.
3: Mm-hmm. Baby soap?
4: Mayroon kapaayo sa bata. Oo.
3: Yaki baby soap. Ah, okay, okay. Oo, mga gito nakapaayo sa iya, ha, itong duha.
4: Oo. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, kaya.
3: At least nakatabang sa bata, ano, luya sa bata, oy.
4: Oo.
3: Asa na pito, asa na pito tunukan niya?
4: Yan, tibutin niya naman.
3: Asa na ito nakuha?
4: Murag sa kuwan lang ito ba kay ato yung baha mong udiri sa mga ba mo sa lamok lo itong nakuwan?
3: Mm-hmm. Mga pinakaglamok?
4: Oo, niya si Kikalot, si Kikalot, ang itong nagluka.
3: Mm-hmm.
4: Nang siya.
3: Mm-hmm.
4: Yan, natatabang naging ginahanggay. Sa awan daw pagkuhan, ito akong asawa nga kuwan, si Pirla, muna ikuha niya. Baha ulit kayo, isa kayo sa kanya, manampung ko daw mga kuwan, kuwan ba?
3: Oo, okay, kuan. Basta nung kaya naman siya, lain kay kuan, lain kay sa simutun, kanang, sa di ka kasabot, no? Marasang
4: kasabot. Lang si.
3: Oo, mabitaw. Sa ganit ka, Jun?
4: Nanak ko sa Asuncion, karoon na puyo.
3: Asuncion, asalang probinsya?
4: Dago, Kabaywa, Asuncion, Tapos del Norte.
3: Salamat kay Jun, ha? Ang sa pelito
4: niya? Okay, salamat ko, ya.
3: Ang sa pelito niya?
4: Balbarino.
3: Balbarino. Salamat kay Jun. Bye.
4: Okay, bye-bye.
2: Mga tumahigala, sus na lang no ang dos anyos nga nuka sa iyang pagumangkon na wala gyud na panas tungod kay yakining gihaplasan sa yaki herbal oil. Salamat kayo higala sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong tulumanon. Apan wa na kitay igong oras sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan gidalit sa yaki herbal laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee, and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
6: Congratulations!
7: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
8: Oh, tinuol yun na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga muka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya sa araw ng nalabak na paging manggut niya, maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik ko katul. Ako mga igago ba, nagbahin mangguna sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa yaki, nga, sinuhuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.

0: nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Inaudit kuya ay kay isauna kuya sa kuan mga kuya ng dugong kuya tapos gamay lang. Kadungog mong anang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ko ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
6: Mano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
5: Alangan, pre. Anga lagi. Okay kaayo.
6: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
5: Ganado capsule, pre.
6: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
7: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ INDY.

0: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong palit, tambalan ako. I-aplakan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol, no? Karoon wala na, no?
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghang ako bugas-bugas oy, paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina mo ko sa radyo nga dahil sa Yaki di akong gisulayan. Oto nawala. Kanang magabi eh, kanang anitin ako katulog, akong mulumag sa sabon niya Yaki Soap. Oto kadugayin, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga, namupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig maka malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yan,
4: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo?
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado capsule pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Himsog na o ganado.

0: na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng sayot.
2: Pero karon?
1: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yun.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Mahilig ka bang magluto? May experience ka ba bilang cook sa hotel or restaurant? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Join our growing team at LA Resort Hotel. Kung ikaw ay skilled sa cooking, organized at kayang mag-perform under pressure, apply na. I-email ang iyong CV o portfolio sa liresorthotel@gmail.com o mag-walk-in application sa Yaki Herbal Laboratory Office, Barangay Paco, 117, Kidapawan City. Ipakita ang iyong galing sa kusina. Join us today and be part of something great.
4: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Miao, tumarani.
5: Unsa man na, love?
4: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
5: Na, katulgo na lagi ka.
4: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
5: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumayay, Besh?
1: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Minsuhinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige Besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan po ko.
0: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Wow, kasweet iti mami ko.
7: Mas sweet iti si mami ko eh.
6: Bow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes mo.
6: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na sa mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
7: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal kapsul, mabakal na sa mga butika.
2: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Samok ka ni mo, love. Di naman pamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
5: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
6: Para unsa day na, besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, besh.
6: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Minsuhinay na ba?
5: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige, besh. Mapalat ko anang Ganado Capsule. Para ganahan po ko.
5: Gigyod mo magmahay, Ganado Capsule, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagpistingan din ako kanang kwan mo tukuyan og palit nagpapalit ko kung ba na o kanang ning Yaki Whitening Soap kuya. Oy akong gipasabon sa yang naong ikahuman kuya. Butan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar kita ko kitim, hupong kita kong tiil. Nga managpo ito itanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, so pagkain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ngayon, ako siyang gi-treatel sa dik. Ganahan man ko, pero may bitap kong mag-iihi. So, ako siyang continuous na karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Anong Bob? Anong problema?
4: Ay, ambot. Kagalain pumatiyag ko. Taas naman guro sugar ko, ha?
3: Oh, diabetes na na.
4: Ay, wala ka, huya, ha? Taas lang blood sugar ko. Diabetes na dayon, ha?
3: Anong Bob? Joke lang. Batay ko to sa may butika. Gani, may herbal na ako nung makabulig para magnubo ang sugar mo.
4: Di ano, B? Sige, sugi di ko, ha?
3: Serpentina Plus Capsule.
4: Serpentina Plus, ha?
3: Oo.
4: Para sa blood sugar,
3: ha? Oh, promise, promise.
4: Undi, sige na, baklin ako to sa butika, ha?
5: Batuan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
0: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki, tulog na siya din, ganahan na siyang kaon. Katuro man itong atamba lang iyang natumar, kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
8: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkirohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
9: Hindi pa ko sila, hindi na pailang kiniyaki vitamins.
10: Nasa pa-effect mo sila sa kiniyaki vitamins?
9: Kalunay na maunod.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
1: Mano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo.
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado kapsul pre.
1: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
0: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog karon.
6: Ganapod.
5: Eh, hey, murobi na mga pakalako kung di ko kainong Bilunga.

0: Kit ba ni?
1: Ang imong ang tiil.
0: Ang mga tiil ko.
1: Oo.
0: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong disanyos pa kong polio ko.
1: Oo.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Wow, ka-sweet iti mami ko.
4: Mas-sweet iti si mami ko eh.
3: Bow, nga nambal mo na.
4: Di kay may diabetes mo.
3: Ika mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
4: Ayo man o. Oh. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
5: Sa mo ka ni mo love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
6: Unsa man na love?
5: Ganado kapsul, mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ka 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
6: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy all time.

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good kaayo. Sumayay, Besh?
1: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, Besh, mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
0: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
4: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan gud pag lawat maglisod ko pag ginawa unya murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gitatry na ko sa tanan ng mga pamilya ng anak. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Ano po?
6: Eh, morobi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
9: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
10: Nano di ay pre?
9: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
10: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
9: Alangan pre. Ah nga lagi. Okay kaayo?
10: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
9: Ganado capsule pre.
10: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado Capsule. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika. Joy all time.

0: Sa mo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Ang akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o ilog o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nag-hoy siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Wala buknoy, gaybi kayaw.
6: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
5: Nagaya ng wawaw mo, may solusyon na dasa diabetes ni mama mo. Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Serpentina Plus? Ano na sa?
5: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
6: Good?
5: Oo gani.
6: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
7: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
8: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
9: Para unsa day na, besh?
8: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggo na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, besh.
9: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
8: Patumara sa Ganado Capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
9: Sige, besh. Mapalit ko anang Ganado Capsule. Para ganahan po ko.
8: Digyod mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Join all

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Anga, uy, sa mukha kayo ang ganado kapsul karon priba.
2: Mano di ay pre?
1: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mapuhi pre.
2: Unya pre, imong isuwayan.
1: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
2: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado kapsul pre.
2: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
1: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Nalipay si Sara Perez, taga-poblasyon Carmen Cotabato, human dali nawala ang iyahang UTI. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Kuan ba batong pagsabon pagbuntis gyud nako, namang gugo UTI. Imong nakog banganak mo lisod gyud ko makatindog kay kuan man ganang sakit gani. Iginom ko kuan katong Yaki nga Herbal Capsule gani. Kuan akong giinom kay buntag hapon la to ginako giinom. Nawala ra man pod. Maglisod ako atong pangihi. Nawala na pero continue lang gihapon kong inom. Basig mo balik.
4: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
6: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
7: Baby pa ko sila, hindi na pailang kiniyaki vitamins.
8: Asa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins?
7: Kalunay na maunod.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
9: Sa muka ni mo, love, di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
9: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
9: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
1: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Join all-time favorite.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good kaayo. Sumayay besh.
1: Tinood na. Idara na ba akong bana? Minsuhinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan po ko.
0: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
4: Ganahan pa ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxing ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n nantok sa duty ko.
3: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7000.

0: 7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
2: Mano di ay pre.
1: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mapuhi pre.
2: Unya pre. Imong gisuwayan.
1: Alangan pre. Anga lagi.
3: Okay kaayo.
2: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado capsule pre.
2: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
1: Ganado capsule.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Join all-time favorites. All-time

0: mo ka ni mo love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na love?
0: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
1: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang natog Yaki kay nakatesting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, mutag testingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
6: Para unsa day na, Besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, Besh.
6: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Mizuhinay na ba?
5: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige Besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
5: Gidyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Join all time.

0: nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
1: Mano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo.
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado capsule pre.
1: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
5: Dakan kay kubugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina mako sa radyo nga dahil sa Yaki di akong gisulayan. Uto nawala. Kanang magabi eh, kanang inipin ako katulog, akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap. Uto kadugayin, masinaw na akong naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
6: Oh, tinuol yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
7: Salamat, Jukoy, sa Yaki, good ba? Nagmagsakit na kunti, anak kong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawa anang kuan, anang haplasan na. So, kada ito nakadungog, gugo nga na ay po yung nag-testimony, good nga, lalira po daw ng anak. Kutisingan, anak ko, tinuod ba? Tinuod, manggit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
0: Unsa man na, love?
8: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
0: Na, katulgo na lagi ka.
8: Pasalamat ka sa ganado capsule.
0: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika. Join all time.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!
2: Buntag na Joy!

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa ihang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil ug ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa ihang pamilya.
2: Panali kay bugno man kay dirud sa mong agud, tuyo naman sa basakan. Tuyo naman sa ko. Yaki oil. Yaki oil ang mong gamit sa ron. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule ako.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, taga Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Tungod kay himso, bright o glami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom o gidiyaki vitamins.
3: O, tinood din ako ya ba nga kalang kuan na kaay may na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata, umatulog. Pagkatotod, mata dahil kumakahuman sa akong trabaho. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Mamal nila sa ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung kidiyakik na. Kailang panglawas, kuya ba? Wala yun sila sakit-sakit.
1: Mao ka na ang kidiyaki vitamins, mga mama. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Dali inawagta ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Sana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan kaning hawak.
5: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga ma'am?
4: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko halimbawa malakit ang akong kalawasan dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

Buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Joy FM.
1: Daghan skin experts ang nagasulti nga mapaanyag tanila apan perteng mahala. Adunay simple og binarato nga pamaagi, pagsabon lang sa Hermosa Kojic Whitening Soap, apili og pagkaon sa healthy foods, pahuway og tarong, likay sa pagbulad sa init sa adlaw og dapat alas 9 sa gabi tulog ka na. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap magahatag gayud og kaanyag tungod kay adunay vitamin E, A og C. Og ingon man, adunay natural astringent. Naa na sa mga butika.
2: Sir, daghan kayo mga bago, sir. Mga bata pa og sexy pa dyan, sir. Sir,
3: Tova, pero tiguwang ako ang gipangita, Manggol. Unya ka ng tambok ba? Tambok ko nga yan, ako ang ginapangita.
2: Oy, sir. Gi-homesick man ka. Pauli!
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
1: Dali ni balik ang kabaga sa buhok ni Lizelle Limares, taga D1, Dipolog City, kay iyang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Ako na pong buhok, kaya plaza para kaya nang larot. Kaya man siguro rin, kaya ambot, bugat, para sa bugat-bugat man siguro rin. Naupo lagi, nangaupo lagi akong buhan. Para rin kita balag, Yaki, para kitaw, di ako rin kaya plaza. Taga na nanurok.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, nasayod ka ba nga ang stress? Dili lang makapahinay sa imong immune system nga nagaresulta sa daghang balatian. Ang stress magaresulta usab sa pagpanakit sa kalawasan. Mao ba? Sumala ni Dr. Arian van der Merwe, eksperto sa stress. Kung na-stress ang tao, maghimo kini sa lawas og daghang neurochemical og hormone nga paspas mudagan sa tibuok lawas aron iandam ang tanang sistema og parte sa lawas aron sa pag-react sa emergency. Maobitaw ng masubrahan ka sa kagool, manghinay ka, manghina ka, o masubrahan ka sa kalipayon, lahi nga kadasig ang imong mamatikdan sa imuhang lawas. Tinuod ni mga higala. Kung dunay emergency nga mahitabo, nga kusog ang imong bation, o niya matingala ka nga nung naaswat ni mo ang butang nga nag-inusara, nga dili man ni mo madaog kay ang imong adrenaline ni saka. Kung mahitabo nga permi taas ang adrenaline, perminti usab gahi ang imong kaunoran, paspas ang pitik sa kasing-kasing, taas ang presyon sa dugo o kolesterol, asukal, hormone o uban pang pangkemikal sa dugo. Maubitaw nga, matingala ka sa imong kaugalingon, wala kay nahuman nga trabaho, apan nakapoy ang imong lawas. Murang di kakabangunon, anak, kung naghigda ka, mabuntag. Murang di man kakabangunon, kay siguro anang gabi, bago ka natulog, napuyat ka, sa pigig huna-huna sa mga problema. So, na-stress ka, mutupag ka buntag, bugat ka ayo ang imuhang lawas, halos dili ka na makabangon. Unsay ang ngayan na himuon. Mga higala, relax lang. Ayaw ka ayo padala sa gibati. Ayaw pag huna-huna o negatibo nga butang. Mag-ampo kanunay ta sa Ginoo mga higala og buhaton ang tamang butang nga makahatag og solusyon sa giatubang nga problema. Sa imong pagpahuway, mas maayo nga manghaplas ka og Yaki Liniment Oil. Uban ni sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule aron mas mo relax ka, aron inigmata nimo, lami kaayo ang imong pamati, mawagtang na ang stress. Ayog pugsa ang lawas mga higala. Oo, bisag buntag na adlaw na magpanghaplas ka, pero ayaw na paggawas katulog usa. Kay dili gyud nato mapugos ang ato ang panglawas, maobitaw nga yaman ang kalusugan ingatan, dili nato kani pwedeng pugson ang atong lawas nga mubangon gyud, mugawas og magtrabaho bisan og nagluyata. Kay musamot ta nga magmaligi ana. Kasamot mo anang magmaligi, magbedridden na ta ana. Mao na ang hinungdan nga nung maingon mi nga mo text mo sa amoa aron matubag na mo ang inyong mga pangutana. Mao kini ang number 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy, kaoban ng atong mga kababayan nga padayong gagamit sa Yaki Products.
5: Mami Joyce, mga misahin kipadala sa itong text line, text gikan sa cell number 0905-647-2597. Mami Joy, Kuya Lloyd, ako gagaya kong pasalamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment. Kaya sa pagbuntis na ko, Kuya, maugyod akong ginapanghaplas. Hapsay, kaayo ang akong pagpanganak, Kuya. Pagawas ako nga, baby, hamis kaayo ang iyang kutis, Kuya. Wala jud ko nagproblema o wala po siya namanit, Kuya. Og himsog po siya kaayo. Yaki Baby Soap po akong ginasabon sa iya, Kuya. Kadaligo niya karon puti kaayo iyang panit og hamis. Salamat kaayo sa inyong produkto. Si Lovelyn Flores din ni Kuya sa San Jose, Kiblawan, Davao del Sur. Text usab gikan sa cell number 0946645594. Mami Joy, Kuya Luis, sobrang pasalamat na ako sa inyong produkto nga Yaki. Kay ang akong anak ka 2 years old na, hinay ang iyang kaon unya. Di patumar na ko siya sa Kidiyaki Vitamins. Karon kusog na siya mukhaon, Kuya. Salamat kaayo gyud sa inyong produkto og dili po siya sakiton. Si May Day ni Kuya. Text usab gikan sa cell number 0905-881-2293. Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat ko sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap. Kay akong baby, akong ginasabunan sa Yaki Baby Soap. Niputi gyud yang panit, Kuya, og ang iyang mga allergy nawala gyud. Gihaplasan po na ko sa Yaki Oil Liniment. Hamis na kayo iyang kutis karon. Salamat kaayo sa inyong produkto. Sinesli din Kuya sa Luna Clavaria, Misamis Oriental. Wa na kita igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Daghan kaing salamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, ganap na ang alas 5, 2 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Sabado, it's Labada Day. Oy, at 30 na kita ng bulan sa Mayo 2026. Kumusta man higala? May nga buntag Davao Oriental, may buntag Pangal Bay, Misamis Occidental, ingon man sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Asa mang maabot niya itong sibihanan mahigala, may buntag kanatong tanan. May nga buntag diha sa Joy FM Pangal Bay. May buntag diha sa Joy FM Davao Oriental. May nga buntag usab diha sa Joy FM Probinsya sa Cotabato. Doon ay mga adjustment pa sa gihapon, wa pa na human, no? Kaya napakusog na to itong signal mahigala sa 102.3. Oh. Kumusta inyo ang lugar? Amping kita kanunay tungod sa ito ang panahon ng mga higala. Grabing kusog ang bunok sa ulan na kaganihang sayong kabuntagon. Alas 4 sa buntag mga higala, ni bunok ang makusog ang ulan. Niyatadtaod ni Hinay Rapod, no? Kaya tungod kini sa bagyong Domeng. Si Domeng, nakasulod na sa ito ang nasod, no? Og Domeng ang iyang local name, pero ang pangalan ani mga higala samtang katnya itong wa pa makasulod sa ato ang nasod mga higala kini si Domeng. Gihingan lag sa bato? Jaming? Oo, so sigon na sa pag-asa. Ma-update sa kita kay sigun sa pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration mahigala si bagyong Domeng mas nikusog pa. Ay, may na lang kay ni undang dayon, no? Oo, diri sa probinsya sa Cotabato og sumala pa nagakusog ang maong bagyo samtang nga nagasulod kini sa teritoryo sa Philippine Area of Responsibility og pinakaulahing tropical cyclone bulletin na sa State Bureau mahigala sumala pa sa maong ahensya nga usa na kini ka severe tropical storm nga adunay kakusgon nga 95 kilometer per hour padulong sa silangan na oga east sa northern Luzon. 95 kilometer per hour ang kakusgon ni ini oga adunay pagbugso sa hangin nga hanggang sa 115 kilometer per hour. Nagalihok kini pa kanluran, hilagang kanluran sa paspas nga 15 kilometer per hour apan. Gamay kuno nga posibilidad nga direkta kini makaapekto ang bagyong Domeng sa kasamtangang panahon sa nasud sa sunod na 24 oras. Subot pa subot nini mahigala, posibleng ugmang adlawa magawas na, no? Ang naasoy nga bagyo og ang problema kay gipakusog pa kini sa southwest monsoon. Og gilauman na mukusog si Domeng og mamahimong typhoon unyang gabi-i. Oy. Sige, amping lang kanunay. So sa Lunes, expected mahigala padulong na sa southern Japan ang maong tropical storm mga higala. So atong ipanghinaot.

0: nga kanunay amping nga gayod mga higala, no? Yan na, ito nga mga naguna nga mga headlines sa mga balita ang ngayon ninyo masayran na sa kinatibukan. Ning atuwa nga tulumanong tinig ng bayan mga higala. Headlines. Ato ang mga headlines, usaka babae gipusil. Sumala pa gi-hold up dito sa Cotabato City nga taga Midsayap Cotabato. O gang maong biktima paspas nga gidala sa balay tambalanan. Headlines. Samtang sa pika sa bahin sa Bangsamoro Autonomous Region ni abot kuno sa 400,000 ka mga individual ang direktang naapektuhan sa padayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Sigun kini sa assessment sa Barm Ready. Og sa dugang mga balita, mga katawhan sa Mindanao, gipaigma tatungod sa bagyong Dobeng. Sigun sa pag-asa nakasulod na kini. Og posible magpaulan sa Zamboanga Peninsula, sa Soksarjan Region, sa Bangsamoro, Lanao del Norte o uban pa nga apilan pa sa habagat. Headlines. Sa pika sa bahin mga higala, dito sa balita usaba gikan na dito nga dapita sa may Davao Oriental. At ang inyong mga higala, upat ka mga barangay sa Manay nakabenepisyo sa RCS SP Services Caravan Comprehensive Emergency Program for Children na gilusad sa Baganga. Og sa pika sa bahin usab dito sa Pangal Bay, hinungdan sa pagkamatay sa mga isda sa Pangal Bay, gibutyag na sa B-Part 10. Bawal pagyapon mo kaon og lamang dagat, diba? Katong alamang o gihipon, kinahanglan daw lipyuhan daw maayo. First Local Governance Reform Convention nakahatag og dugang kahibalo sa mga public officials sa pagpalambo sa serbisyo sa katawhan dito sa Pangal Bay area. Headlines. Sa mga balita nga nasudnon mga higala, oy kini ang dugay nang giatangan mga higala kung asa gihimo na sa Senado ang paghimo o Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang flood control scandal nga magasugod karong Hunyo 4. NBI magpagawas kunog subpina batok sa asawa. Hala, kuyaw, ano? Ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kuyaw, style, no? Kung dili kayang dakbo si de la Rosa ang asawa man. Sa pika sa bahin na House Speaker Cayetano, giakusahan ng Malacanang nga pagpanghadlok ka sa Senate Majority Block. Klaro man. Samtang sa pika sa bahin, Senador Lacson may alternatibo kunong pamaagi para makatambong ang Senador Judges Impeachment Trial batok ang Vice President Sara Duterte. At ang inyong mga igala, mga detalye niini, musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Macapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Sugod pa panganak na ko nang kuan. Mo sa manintaw hana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Buhay ginoo manguhit naman mo.
9: Pero pag take og ganado,
8: nah, pintapad naman pa. Ubi, panang naman mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.15 na higala ng atong oras o karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Atong unahon mga balita nga pang-internasyonal kung diin nag-anunso karon ni U.S. President Donald Trump nga posibleng kuhaon na nga naval blockade sa Strait of Hormuz o mupahigayon kini. O meeting karong adlaw nga Sabado oras sa Pilipinas kauban ang mga aides nga maghimog final decision kalabot sa Iran. Samtang sigun pa sa

0: Red Show. Ubos ang kadelikado sa outbreak sa tibuok kalibutang populasyon apan padayon inilang ginabantayan ang epidemiological situation nga magahatag og update kung gikinahanglan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ang balita nga nasudnon mga higala. Ari kita sa tuang nasud nga kasamok sa politika. Grabing kasamok ka sa politika mga higala sa tuang nasud kung diin

0: nakapasa ka na og piyansa sa Sandigang Bayan na si Senador Jinggoy Estrada og kaning Department of Public Works and Highways sa DPWH Chief Manuel Bunuan. May kalambigitan na sa kasong graph nga adunay kalabutan sa anomalya sa flood control project sa DPWH. Biyernes kagahapon ni padulong si Estrada og Bunuan aron na mopasaka og 90,000 sa Sandigang Bayan 2nd Division na pila ka oras human magpagawas ang Sandigang Bayan og warrant of arrest. Pagpaklaro ni Senador Estrada, may pasaka kini og piyansa isip legal nga lakang alang niini og ubos sa justice system. Tanan matun pa nga katungod iyang buhaton aron iyang madipinsahan ang iyang kaugalingon. Gilimod usab sa senador ang tanang mga aligasyon batok kaniya og wala kini gihatag nga unsang pamahayag usab ang iyang kaning usab ang kanhing sekretary sa DPWH asa human nagpasaka usab og piyansa. Minga lakaw lang dayon kini sa Sandigang Bayan nagpagawas sa usab ang 2nd Division og hold departure order batok kang Estrada og Bunuan. Kinamduman na nga ni Antong Huwebes, Mayo 29, may pasaka ang Office of the Ombudsman og graph og plunder batok ang Estrada og Bunuan may kalabot. Sa flood control project, pipila usab sa mga opisyal sa DPWH ang gipasakaan og kaso samtang ang ubang graph og plunder case. Usa ka non-bailable batok sa mga naasoy ang individual nga gikuptan karon sa Sandigang Bayan na 5th Division. Paklaro usab ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano nga kaso nga plunder og graph case sa batok ka kang Estrada og mga co-accused sa tungod sa illegal nga budgetary insertion og project allocation sa mga proyekto sa DPWH sukad niadtong 2025.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 na higala atong oras. Pangutana, sila lambang nalambigit ni ini unsay nahitabo ha? Dito sa uban pang mga senador ug mga kongresista nga nalambigit usab sa flood control project kanang wa pa sila gipang aresto sa Ombudsman ug Sandigang Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig.
0: Selective justice system ba kini? Usab ba kini ka silent martial law nga tinuod ba kang gibutyag ni kanhing congressman Mike Defensor nga nagpatuman og silent martial law ang gobyerno kung diin ginatarget nini ang mga kalaban sa politika tungod kinahadlok sila maablihan ang mahiwagang maleta human nga nakadawat kini og kining million kun dili man billion nga kickback sa flood control project kana mahigala ang atoang pagabantayan og pagatan-awon. Kaya klaro kayo kining dagans politika sa atong nasud samtang sa pika sa bahin mga higala gikatakda sa Senado karong umaabot nga Hunyo 4 nga ipadayon sa Senate Blue Ribbon Committee ang pag-imbestiga sa manumalya sa flood control project nga gikalambigitan sa bilyon-bilyong pisong pondo sa gobyerno. Si Senate President Alan Peter Cayetano nagkanayon nga nagkasinabot ang mayorya sa Senado nga muhimo og subcommittee nga maoy magatutok sa pag-imbestiga sa flood control scandal nga kung diin kini pamunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Sumala pa ni Cayetano nga magasugod ang pagdungog sa Hunyo 4. Ang isyu sa flood control anomalies nagresulta kini og grabing protesta nga nakaapekto na sa ekonomiya niadtong nilabay nga tuig si Marcoleta kanhing chair sa Blue Ribbon Committee nga nagunang gisugdan ang investigasyon gipulihan kini ni Senador Panpilo Lacson uban nga ilahang nga nakuha ang majority block sa Senado og nilingkod si Vicente Soto III sa pagdungog niini gikan na September 2025 og nabag-o lamang ang dagan sa investigasyon sa dihang silaksunang ni Hawid niini sa kasamtangan si Senador Pia Cayetano igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mamuno usab sa komite sa ilawom ni Lacson. Nakapagawas na ang komite og partial report may kalambigitan sa investigasyon apan pito lamang sa senador ang ni pirma niini kulang og siyam nga gikinahanglan aron na mapasaka na sa plenaryo ang maong partial report.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 sa mga higalang oras kini ang gikahadlukan subala pa sa kasamtangang mga lideres sa anaa sa administrasyon. Tungod kay daghan ang nalambigit nga nangawat og kwarta sa gobyerno. Alas 5:27 na higala, gipaniguro sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga andam kuno ang NBI arestuhon si Senador Jinggo Estrada kung nga naa bisan na naa pa kini sa sulod sa Senado. Gihimo ni Matibag ang pamahayag human na nagpagawas og warrant of arrest ang sadigang bayan nitong Biyernes sa batok ang Estrada tungod sa pagkalambigit sa anomalya sa flood control project kay Numduman. Sumala sa Office of the Ombudsman nga niabot ngadto sa 573 million pesong kickback ang nadawat ni Estrada sa naasoy nga proyekto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 na higala ang atuang oras sa pinakaulahing balita nga pang-nasyonal. Giakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ginahadlok ang ilang nga mga miyembro sa Senate Majority sa kasamtangang administrasyon ni PBBM aron na mahulipan sila o aron na mo-transfer sila sa minority bloc o makahimo og bag-ong liderato sa Senado. Sa pamahayag ni Cayetano kagahapon, gipagawas ni ini nga ang mga senador ug mga ipagawas sa mga senador ang mga ebidensya may kalambigitan sa pagpanghadlok aron na pungga ng paghimo og usa ka independent Senate. Yatag agduot ni ini nga adunay mga allegasyon nga sumala pa ginapugos ang pila ka magbabalaod nga mo-transfer sa grupo og dili na sila pagapasakaan pa og kaso. Samtang ang dili usab mo transfer sa ilang grupo pagakasuhan. Gikan na sa Tokyo gitubag usab ni PBBM ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta nga maoy kasamtangang ang maong kasamtangang Senate leadership lamang ang walay basbas kuno sa Malacañang. Tunga-tunga sa isyu sa Senado, pipila ka mga miyembro sa Majority Bloc ang nagatubang og mga kasong kriminal. Apil na si Senador Jinggoy Estrada nga gikasuhan og plunder og graft. Apan nakapiansa na kini kagahapon. Sumala sa Office of the Ombudsman na gisunod nga pagkakasuhan si Acting Majority Leader Joel Villanueva sa Korte. Samtang may reklamo nga plunder diin nagatubang usab si Senador Francis Escudero o Garodante Marcoleta nga ang maong mga pasangil gipanghimakak na sa maong mga senador.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 galang atong oras mga balita sa gilalain nga parte sa Mindanao. Musulod na samtang pangapiyo sa kita. Ayo kalimti may gala ha ang paghigop liha o Okera 5-in-1 Coffee.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Naku, magulang ka ng yung buhok ko. Nakahak, yan yung mga tabuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na kog Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Sukat pa panganak na ko nang kuan. Unsa man nintaw hana ni oy?
8: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay ginuo manguhit naman.
10: Pero pag take og ganado,
9: nah, pintapad naman pa. Ubing, panang naman mami.
8: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 alas 5:33 sigala nga to ang oras. O gakaroon sa mga detalye sa mga balita sa galing-laing parte sa Mindanao. Ato sa lakbitan mahigalang nga nitabo nga shooting nga incident dito sa Cotabato City kung nga diin usa ka babayeng nga gilutang kagabi.

0: imbestiga na karon sa mga otoridad sa Cotabato City ang pagpaglutang sa usa ka 26 anyos nga babae dito sa may Butog Matalam Street sa may San Pablo Village. Rosary Heights sa 10 na kagabi ang biktima nga si Marian Mansanyares nga nagarentag panimalay sa RH 11 o tagamid saya pa Cotabato. Sigun na sa investigasyon sa City PNP alas 8:05 antak na kagabi sa dihang ang maong biktima nga kalit lamang giduulan kini sa wa pa mailang mga sospek o gilutang sa maka lima nga higayon. Paspas nga gidala ang biktima sa Balay Tambalanan. Sigun na sa investigasyon na sa sulod sa usa ka tindahan sa iyang higala nga si Rhea Minda Palaw ang maong biktima sa dihang kalit lamang kining giduulan sa armadong sospek o gilutang sa makadaghang higayon. Hinungdan nga nakahiagom kini og salamad pinusilan sa gilalaing parte sa iyang lawas. Og tungod sa mga nahiagom niining samad, gideklara kining dead on arrival sa iyang atinding physician sa diyang gidala sa Cotabato Regional and Medical Center. Unang gika-report niya hold up kuno ang motibo. Og karon gibisigahan na sa mga otoridad ang duha ka mga lalaki nga nalambigit sa maong insidente nga sakay sa usa ka itom nga dunay orange nga color nga Honda Click motorcycle nga walay plate number. Nakasulob kini itom nga jacket ang driver og kulay abo nga sulubsab ang gunman. Na-recover sa crime scene ang mga basyo sa 45 caliber pistol og sa kasamtangan isa sa mga ginalantaw nga motibo posibleng love triangle. Nagapadayon ang gihimong force of operation sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong insidente. Sa pika sa bahin na dito mga higala sa Pulumuloka South Cotabato padayon ang imbestigahan sa mga otoridad ang nahitabo usab nga pagpatay sa usa ka 36 anyos nga lalaki nga napalgan dito sa Puroka Paglaom Barangay Upper Clinan kagahapong adlaw. Ang biktima nga si Paul Ryan Bunganon Fidri Kilian ulitaw nga liborero ug mulupyo sa naasoy nga lugar. Sa imbestigasyon sa Pulumuloka Municipal Police Station nga nakadawat sila impormasyon alas 5 sa hapon nga nakita nang patay nga lawas sa maong biktima nga nakahapa sa gawas sa ilahang rest house og wala na kini kinabuhi nga ligo sa iyang kaugalingong dugo. Ang maong biktima nakahiagom og samad sa ginanlaing parte sa iyang lawas. Nangayo og tabang sa pulisya sa South Cotabato Forensic Unit ang Pulumuloka PNP para sa proseso sa crime scene investigation. Ginakuha usab sa mga otoridad ang mga ebidensya apil na ang pagka-recover sa pipila ka basyo sa 45 caliber pistol. Oga sa kasamtangan, dili pa nila matino kung kinsang responsable sa pagpatay sa maong biktima samtang ginasayod usab kung unsay motibo sa maong krimen. Nagpadayon pa ang maslaom nga investigasyon may kalambigitan sa maong krimen. Balita mahigala, gikan na dito sa Pangal Bay kung diin hinungdan na sa pagkamatay sa mga isda sa Pangal Bay, gibutyag na sa BFAR 10. Detalye sa mga balita pinaagi sa atong kaubang si Renz Sumalino gikan sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipresentar sa BFAR Region 10 ang ilang findings kabahin sa fiscal incident nga nitabo sa mga kababayon ng dapit sa lungsod sa Tubod o Baroy, Lanao del Norte. Atol sa courtesy visit kang Governor Muhammad Khalid Kibransa de Mapuro nito nakalabahing Mayo 26 to Ismail 26 gipaybalo sa BFAR Region 10 ang matod pa ang ilang gihimo nga water quality analysis matod pa sa report sa pagkadaot sa kulor sa tubig sa pagkamatay sa mga isda sa nasampit nga lugar. Sumala sa resulta sa ilang imbestigasyon, posibleng hinungdan sa pagkamatay sa mga bangos mao ang kombinasyon sa harmful algal bloom o haba discoloration sa tubig o ubos kaayo ang dissolved oxygen level sulo sa face pain areas. Gidugang usab sa BFAR nga posibleng nakahatag usab og dugang problema ang overcrowding o sobra nga kadaghan sa isda sulod sa face pain, samtang nga dugang pa sa ilahang pag-awag usab sa BFAR Region 10 sa mga lokal nga mga awtoridad o mga tag-iya sa face pain nga masigpitan ang regulasyon o operasyon sa maong face pain sa tubod Baroy Lanao del Norte. Gubikan kay matod pa sa BFAR, importante nga mas ma-regulate ang ginaghanon sa face pain o ang kapasidad niini aron malikayan ang susamang insidente sa face kill o guban pang kadaot sa kadagatan. Gipasiog da usab sa ahensya nga ang sobra nga pagpamuhi sa isda sulod sa face pain mahimo kining hinungdan sa pagkunhod o pagdissolve sa oxygen sa tubig nga delikado gyud sa kinabuhi sa mga isda o guban pang mga yamang dagat. Padayon usab ang monitoring o quality assessment sa BFAR aron masiguro ang kahimtang sa baybayon dapit nga mapanalipin usab ang marine ecosystem sa maong lugar. Ang BFAR nagdasig sa kooperasyon sa tanang sektor aron mapreserbar ang kalimpyo sa kadagatan o malikayan ang dugang pang environmental damage sa umalabot. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Terence Malinog. Samtang sa pika sa bahin, balita may galagikan dito sa Digo City, Davao del Sur. Usa ka patayang lawas sa lalaki ang nakaplagan sa sitio Santo Niño, Barangay Igbit. Sigon pa ni Digo City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire. Na alas 8:50 ang takna ni atong nilabay nga gabi, usa ka construction worker nga si alias Ronron ang nakitaan patay na og nagkulob sa basakan. Nasera na mga biktima, nagsulob og black pants, black rubber shoes, gray nga sweatshirt og white bull cap. Sa investigasyon na nasuta nga walay nakita nga unsamang sama ng maong biktima nga hinungdan siyang kamatayon o wala nakita nga foul play. Posible sumala pa nga giatake sa iyahang sakit ang maong biktima hinungdan sa iyahang kamatayon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Balita gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Upat ka mga barangay sa manay na kabenepisyo sa RCSP Service Caravan. Detalye sa balita, ihatod ka na ito ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nakabenepisyo ang mga residente gikan sa upat ka barangay sa lungsod sa Manay, Davao Oriental, at sa Retold Community Support Program o ugnayan serbisyo karavan gipahigayon sa Gusa Government Center. Pinaagi sa mga kalihukan giduol sa mga ahensya sa gobyerno ang mga komunidad aron mahatagan sila o nagkalain-lain serbisyo o impormasyon nga makatubag sa ilahang panginahanglan. Gihatagan usab o higayon ang mga residente nga ipadayag ang ilahang mga isyo o kabalaka aron direktang madungog o matubag sa may mga kalibutan nga opisina sa gobyerno. Sumala sa mga organizers, kabahin kini sa paningkamot nga mapaligon ang koneksyon tali sa gobyerno o katawhan pinaagi sa pagdala sa serbisyo ngato sa mga barangay o pagsiguro nga ang mga programa sa gobyerno maabot sa tanang sektor sa komunidad. Nagpakita usab ang maong karavan sa pananghiusa sa lokal nga pangamhanan, mga barangay o nasyonal nga ahensya alang sa padayon nga kalambuan o kaayuhan sa mga lumulupyo sa Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:43 na igalang atong oras, samtang sa Bukidnon, nasikop sa mga otoridad ang duha ka mga wanted persons sa gipaygayong sunod-sunod ng manhunt operation. Kini naaresto sa managalahing lugar, particular sa lungsod sa Quezon o sa Valencia City. Unang nadakpan sa mga otoridad ang usa ka alias Ronaldo, 39 anyos, na usa ka account officer sa usa ka appliance center sa Valencia City, Bukidnon, taga Zone 4, Bosco, Barangay Butong. Nasikop usab ang isa pa ka suspect nga si Lastimosa, kahapon na pinagi usaba sa warrant of arrest ang gipagawa sa korte. Samtang sa pikas bahin lain pang dinakpan nga si alias Jesus, 42 anyos o sa kaliburer nga taga barangay 4B Poblacion sa Quezon Bukidnon ang nasikop usaba sa mga otoridad ang naasoy nga mga dinakpan. Nagtingkagol na karon sa Quezon Municipal Police Station. Samtang gihulat pa ang commitment order gikan sa korte nga nag-issue warrant of arrest sa batok ngadto kanila.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita mahigala mong itunol kaninyo sa pagpadayon ng atong tulumanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sakit ba imong lutahan tungod kay ang atong panahon? Way klaro. O dunay mga bukol-bukol ayo kalimti mahigala makatabang kaninyo kining Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Bilongga Gold, hantog ka rin.
6: Nga na po?
5: Eh, morobi naman ko kalako kung di ko kainong Bilongga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
8: Mauman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halos nung pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
7: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
10: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang laptitis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
9: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 na igalang atong oras. Dugang ng mga balita sa gilalang parte sa Mindanao gikan sa P. Palma area. Atong itunol kaninyo pinagi ni Tinig 11 June na Villa Soto.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Yes, June.
12: Yes, good morning. Maraming salamat.
0: Kajun. Pinit konti, medyo choppy ang signal.
12: Okay, how about this?
0: Yeah, sige, okay. Try again.
12: Alright, so, yeah. Pumagitna na nga, ano, ang team mula sa MILF Adjag, CCCH, upang marisulba ang naganap na tensyon sa pagitan ng dalawang grupo sa Puro 4, Barangay Central Labas, Kadayangan, SGA Barm, na nagsimula noong gabi pa ng Miyerkules, Mayo 27, 2026. Kahapon nga ay personal nating tinungo ang nasabing lugar at nakita natin ang pagdating niya ni na Dr. Zainuddin Cusin at Maliga Alaman, MLF Adjag, pangkakartin at maipagkakuno ang mga tangkot na grupo ni na Corazon Gendal at Barangay Kagawad Rasul Masukat. At dahil nga magkakamag-anak lamang pala ang mga ito, ay minabuti ng MILF-CCCH na ilan na lamang sa amicable settlement ang nangyaring pamamaril upang maiwasan ang paglalapa ng alitan at makapagina sa kanilang pamamahay ang mga nagsilikas na residente. Matatanda ang limang mga kabahayan ang pinaulanan ng bala habang abala o mano ang mga ito sa paghahanda ng kanilang hapunan at nagresulta sa biglaang paglikas ng mga residente patungo sa mga barangay ng Upper Labas, Patindigin at Nalin na pawang sakop ng Mitsayap Cotabato. Pagdaan nga natin kahapon ay marami pang mga residente ang nasa bahagi ng Upper Labas na sakop na ng Mitsayap at natatakot pa rin na bumalik. Ngunit nung pagdating natin sa Central Labas ay dapat na natin itong settlement, no? Wala namang naiulat na tinamaan sa naturang pamamaril, ngunit nagdulot ito ng matibing takot, no, sa mga residente. Kasama rin sa mga namagitan ay sina former barangay Indatuan, Northern Kabuntalan, Maguindano del Norte, punong barangay Bob Puntuan, at iba pang mga Muslim elders sa community. So kagabi ay inasaan, wala na tayong narinig na putukan, no, kasi dalawang magkasunod na gabi ng narinig ang alingaw-ngaw ng mga putok ng bala. Kagabi naman ay halos nagimbal ang o talagang nagimbal, no, ang pamilya nitong isang 26 years old na Mircea Peña na nabaril at namatay diyan sa Rosary Heights, Cotabato City, no. Nag-aaral kasi doon itong si Marian Manzanares na taga-Poblacion 8, Mircea Cotabato, at yun na nga ay biktima ng pamamaril habang siya ay nasa tindahan ng kanyang kaibigan at malapitang pinagbabaril ng di pa nakilalang suspect na agad namang tumalilis sa di na matukoy pang direksyon na sakay ng isang Honda Click, no? Palaisipan sa mga kamag-anak nitong si Marian ang naging kinahinatnan ng kanyang buhay at pakipagsapalaran sa Cotabato City, bagamat naglabas nga ng pahayag itong si Police Colonel Jibin Bungtayaw, ang director ng Cotabato City Police Office, na posibleng love triangle ang daylan ng pagkasawi ng nasabing dalaga. So under investigation pa naman ito at naasahang dito ihihinay sa Midsayap ang bangkay nitong si Marian Manzanares. Yan ang mga latest sa balita mula dito sa amin sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at June Villasoto sa pinakauling update gikan sa Pipalma area samtang sa pika sa bahin sa Kidapawan City. Patay ang usa ka senior citizen nga taga Pikit Cotabato human na nabanggaan og naipit sa naligsan sa usa ka pampasahero nga bus sa Mindanao Star. Kagahapon alas 2 pasado ang hapon sa may crossing sa 114 Barangay Paco, Kidapawan City. Ang mao nga senior citizen nga taga Pikit Cotabato, sigon sa investigasyon sa mga otoridad ug sigon sa kuha sa CCTV footage, gikan na sa usatbangan mismo sa gasoline station ang mao nga senior citizen nga usa ka ginang nakaangkas sa usa ka motorsiklo sa dihang galit lang ni hunong humanag cross sa ilang atubangan ang usa ka dakong truck o wala naka brake dayon ang driver sa maong bus hinungdan nga naligsan ang senior citizen. Dayon nakaresponde ang ambulance driver ug isa ka abanteros nga taga Antipas, Cotabato nga dito pauli na unta gikan sa Cotabato Regional and Medical Center nga dunay gihatod nga pasahero. Pag-abot sa mga lugar, paspas kining nakaresponde o gidala sa balay tambalanan ang mga naangol ng mga biktima. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa Kidapawan City PNP Traffic Division may kalambigitan sa maong insidente. Sa mga paunang impormasyon, ang driver sa maong motorsiklo o ang biktima nga usa ka senior citizen nga ginang taga Manaulanan, Pikit, Cotabato. Ang maong nga bus sumala pa padulong ngadto sa Cotabato City. Sa diyang nga naitabo ang maong nga insidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:52 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Balikan nato mga balita gikan dito sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. First local government sa reform convention nakahatag og dugang kahibalo sa mga public officials sa pagpalambo sa serbisyo sa katawhan. Detalye sa balita pinaagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Nagpakita og suporta ang mga opisyal sa probinsya sa Misamis Occidental sa mga reforma aron mapalambo o ma-modernize ang lokal nga pamagamhanan aton sa gipaygayon nga First Local Governance Reform Convention nga dito gipaygayon sa Cagayan de Oro City. Nagrepresentar kang Governor Henry Sevilla Waminal, si Vice Governor Rowena Wing Gutierrez nga mao'y nanguna sa provincial delegation gikan sa probinsya. Kaabanusal nga bitambong ang mga opisyal gikan sa Osamis City nga gipangunahan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, Councilor Daniel Lau o Councilor Salvador Canlasa, Councilor John Phil Duay Lungsod o apil sa pinuman o mitambong ang City Local Government Operation Officer nga si Ejel Vadira. Gisinto sa mga konvensyon ang mga sugyot nga reforma sa Philippine Local Government Code of 1991 aron mas mapalig-on ang decentralization o mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo sa publiko sa mga lokal nga gamhanan. Gisgutan usab sa maong panagtigom ang pagpalig-on sa kapasidad sa LGU, pagpasayon sa public service delivery o pagpalapad sa local autonomy aron mas dali makaresponde ang mga probinsya, syudad o lungsod sa panginahanglan sa katawhan. Matod pa sa mga opisyal sa probinsya, ang ilang pagpartisipara sa maong konvensyon nagpakita sa padayon nilang commitment sa administrasyon ni Governor Romualdo sa governance reforms o institutional development. Ipasigda usab sa konvensyon ang importante nga papel sa lokal nga gobyerno sa economic recovery, infrastructure development, disaster resilience o social services nga nakinahanglan og mas paspas nga desisyon sa lokal nga level. Alang sa delegasyon sa Misamis Occidental, among kalihukan usa ka oportunidad aron ipahiangay ang lokal nga mga pangaprograma sa pagnasudnon o paningkamot alang sa mas responsive o epesyenteng sistema sa pangagamhanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa maong reporta. Samtang balita, gikan dito sa Hagunoy, Davao Oriental. Nagresulta og grabing trauma sa usa ka pamilya ang naabtan nga kawatan na sulod sa ilang panimalay sa particular sa kwarto ni ini. Subala pa ni Reina Lacumba Juisan nga ang suspect nagtago ilawom sa kama sa iyahang kwarto o iyahang namatikdan nga dunay buslot sa kesame sa ilang CR. Sumala pag gitanggal pa sa mga suspect ang CCTV sa ilang panimalay o gikawat ang kwarta. Dayon nakaresponde ang Hagunoy Municipal Police Station o dito na sikop ang maong minor di edad o nagtingkagol na karon sa presuhan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental Comprehensive Emergency Program for Children, gilusad sa Baganga. Balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Aron mapalig-on ang pagpanalipod sa mga kabataan at panahon sa kalamidad o emergency, nagpahigayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o Municipal Social Welfare Development Office sa lungsod sa Baganga o Comprehensive Emergency Program for Children o CEPC alang sa tuig 2025 hangtod na 2028. Gitambungan ang mga kalihukan sa mga punong barangay, miyembro sa Local Council for Protection of Children o mga representante gikan sa kalainlaing ahensya sa gobyerno aron hisgutan ang mga pamaagi sa pag-atiman sa kaluwasan o kaayuhan sa mga bata panahon sa mga kalamidad. Lagip sa mga gihisgutan ang paghatag o psychosocial support, emergency response measures o ang paghimo o mga planong sensitibo sa panginahanglan sa kabataan aron masiguro ang ilang proteksyon sa panahon sa krisis. Gipasiog daw sabi sa programa ang importansya sa panagtinabangay sa lokal nga pangamhanan, mga partner agencies o komunidad sa pagpatuman sa mga child-friendly o child-sensitive ng mga programa alang sa mas luwas ang kaugmaon sa kabataan sa lungsod sa Baganga. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay. Para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagkasalamat Erwin Umadhay sa pinakaulahing balita mahigala sa probinsya sa Cotabato. Aron na matabangan ang gatusan ka mga estudyante sa probinsya sa Cotabato, gipadayon ang pagpatuman sa Tunong Dulong Program kon TDP aron na mahatagan og maayong kaugmaon ang mga kabataan Cotabatenyo bila o isip suporta sa edukasyon pinagi sa financial assistance sa ilang madawat gikan sa provincial o national government ilawom sa programa sa Commission on Higher Education Conched Trade Union Congress of the Philippines TUCP o ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. Gipangapod-apod kagahapon na Mayo 29 ang ikaduhang releasing sa allowance nga tiga 15,000 pesos nga suporta sa 40 ka TDP scholars gikan sa University of Southern Mindanao Kidapawan City Campus. Sakop niini ang second semester 2025-2024 o ang first semester 2025-2026 nga cash assistance nga magamit sa ilahang gastuhanon sa pagtuon. Si Cotabato Vice Governor Ella Talino Taray ang nagpagapod-apod sa maong benepisyo sa maong mga estudyante o mga magtutuon aron ilang magamit para makabot ang ilang pangandoy sa kinabuhi o mamahimong produktibong katawhan sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalawa na kita igong oras. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong Tinig ng Bayan. Musulod na itong primetime edition para sa maslaom nga pagtuki o paghisgot sa mga importanteng hisgutanan karong adlaong Sabado. Labada day, pero ulan-ulan man. Kilom-kilom atong kalangitan mga higala. Oo, sa mga adunay kanang masilungan ang ilahang mga sinampay okay ra pero katong direkta sa adlaw gayud ta mahimo ini mahigala manimahog yung kagwang manimahog ato ang nilaban. Anyway, do na daw pamaagi ni ana mahigala si Labandera de Labandero mahimo pamaagi kay tungod sugod na sa Lunes ang ato ang brigada eskwela ay duol naman di ay balik eskwela no murag kanos ara ang ato ang taas pang bakasyon murabag di man ma-feel ko no kay krisis. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, ako si Tinig 4 Loy Rosario maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
6: Ang kinubanan at tumagbawang lang sa anong doon pagsayuda, sila sa siro, tigili naman dito sa lihok. Pag-abot sa Yaki, ang ipapamit sa kumister, iyaman ko dahil yung hilo, so ano wala rin, Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiko. Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
7: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
13: Doha ka minuto na, human mula ba yung takna sa alas 6?
14: Time Checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
15: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
16: Tinig ng Bayan.
15: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
16: Tinig ng Bayan.
15: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
17: Mayimuntag mga katinig, welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Katapos ang adlaw ba karon sa Mayo? Diyay pa, ugma pa diyay. Adlaw nga Sabado. So, ato ang pahuway ta ugma, no? Kaya nga ito ang programa Lunes lang hangtod Sabado. Uga mga katinig, ayaw maghawa kay piskot naman eh. Daghan kayo taog issue, no? Sahay... kulang yun, kasi karan kulang ato ang oras. Apan na matod pa ni Caloy Rosario, naunsa naman yung ato ang gobyerno, kagikan dito sa pinakataas ng opisyal diya sa Malacanang, hangtod sa mga janitor, naghan mag mga kawatan. But anyway, mga katinig, kung ato ang tanawon, no? Ang ato ang Senado, grabe ang crisis sa pagkakaroon kay mauni ang pangunahin ng ahensya sa gobyerno, ang taas ng branch sa ato ang legislative, no, ang Senado, gaatubang gihapon o grabe nga crisis, first time in the history nga ang kredibilidad sa Senado ingani nakaubos, no. Kaya kung imuntanawon ka itong mga naunang mga senador na ito, mga bagsik ng mga senador, maragdili naman ito makita karon, wala na isama ni Salongaw, wala na isama ni Arroyo, wala na isama ni Pimentel, Miriam Defensor, no? Kaya karon na puro na sila, sige na sila away. Mga katinig, aduna pa kita ay asa kita o Senado nga aduna ay usa nga nag-deklara nga positive o nagatago, no? Kaya ginagukod sa mga ahensya sa gobyerno, sa mga law enforcement. Aduna ay isa nga niprotekta siya o gipailan po kini. O matod pa ha, wala pa ni masiko, pero kanang obstruction of justice sa adunay duha nga adunay plunder case, no? Adunay tulod ay ni adunay plunder case. Aduna pag iisa nga involved gihapon ni aning scam sa flood control projects, no? Sa diha sa wala exception. Kay diha sa Malacañang, aduna pud kitay pinakataas nga secretary, pinaka kining executive secretary nga si Recto nga aduna poy problema tungod aning siya tong ginatudlo nga culprit atong pagbalhin sa 60 billion nga funds sa PhilHealth. Mga katinig, ambot og nauli na ba to? But anyway, daghan og mga legal questions sa niining mga panghitabo karon, no? Kaya una, siyempre isa kining pag-ilis uga or pag-amend sa rules diya sa Senado. Daghan pang ubang mga legal questions uga ato ang atong gidesisyonan nga ato ang kahinabi ang usa sa mga legal luminaries sa nato diri sa Kidapawan City, walay lain kundi li atong suki si attorney Jojo Alabi. Good morning, attorney. Welcome ug daghang salamat sa panahon imong gigahin sa Tinig ng Bayan.
18: Good morning, Rom. Mayong buntag sa atong tigpaminaw sa radyo sa ato ang Tinig ng Bayan.
17: Mhm. Attorney Alabi, I suppose ga-monitor ka sa mga panghitabo dere sa Senado. Aduna kita yung mga pipila ka mga pangutana mahitungod sa kaning mga legal issues, no, nga nalambigit or kalambigit diha sa Senado. Una di lang sa Senado no, pero ana po iuban nga dili gid na sa Senado, but i-treat nato sa generally as an opportunity para ma-educate nato ang atong ang mga tigpaminaw, ilabi na niining maong mga issue. Una, gahapong adlawa nag-surrender si Estrada, Jingoy, Senator Jingoy Estrada, og nag-post siya og bail bond nga 90,000 pesos. Kini matud pa tungod sa iyang kaso nga graft. Aduna pa isa ka kaso niya kining plunder, which is non-bailable. Ato ni, pwede ba ni mong ipasabot sa ato ang katawhan unsa kay kining bail bond kuan man ni siya? Ang atong pagkasabot ani part ni siya sa ato ang Bill of Rights, no? Batakang katungod sa katawhang Pilipino. Now, kinsa ang makabail, unsa nga kaso ang makabail, unsa ang dili, ngano nga importante kaining katungod nga mag-post og bail?
18: Salamat Rom. Una sa tanan, dili man ta legal yung minaris, no? Na tayo natunan sa malaon, pero anyway, sa iso
17: in your own right, you are.
18: Anyway, Rob, ang bahin sa kaning bail magod is duha ni siya, no? It's a matter of right or kanang gatawag natong matter of discretion.
17: Mm-hmm.
18: Nay discretion ang court. Kung kaning mga mga ginatawag na billable offense, kaning siya, once nga na-file na ang kaso, kaning information diha sa korte, na yung mga recommended bail ang prosecution.
17: Aduna na standard nga taripa na attorney. Depende kung sa kaso, tama ba?
18: Oo, kung ang kaso niyo mo na under sa jurisdiction sa DOJ through our prosecution, na sila'y naka-summary sa mga kung saan mo ni kaso, mo ni recommended na bail.
17: Hmm.
18: Na nakabutang na dito sa ilalom sa information o katong charge sa imuha. Sa part naman sa mga public officials na nang under sa jurisdiction sa Sandigan Bayan, ang nag-act as prosecutor ani mao ang ombudsman.
17: Mm-hmm.
18: Mao ang tawag ana sila is ombudsman prosecutor. Napo na sila kuan no under sa ilahang rules na toy mga recommended bail. Kaning sa part ni Senator Jingoy Estrada, kay kaning kaso niya is graft and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under sa Republic Act 3019. So, kung siya, bailable offense. So,
17: okay. Kung
18: pasabot ka ng kanang bailable offense, magod, na kanang mga kaso nga dili sa matawag na capital offense, kanang okay. Mga grave gani nga mga kaso.
17: Na life ang penalty.
18: Kung life lang ang penalty or kanang mga capital offense like murder o uban pa kanang plunder, kanang sila mga matawag na to na capital offense.
17: Mm-hmm.
18: So sa plunder
17: kay ang iyang attorney, ang iyang punishment kadtong imprisonment for life.
18: Life imprisonment or reclusion perpetua.
17: Okay.
18: Ang kaso.
17: Or hantod mga, mamatay ka.
18: Napoy na ikalayaan Rob, no? Kumaingon ta og reclusion perpetua na period na siya.
17: Mm.
18: Ang period na niya is 20 years, 1 day to 40 years.
17: Ah, okay.
18: So, mo na'y range, na'y range. Pero kumaingon ka og life imprisonment, kaning mga life imprisonment magod, gina-impose niya sa mga ginatawag na ito, sa mga special laws, like dili sa general law, sa special law, like plunder.
17: Mm-hmm. Isa
18: special law kay na-create siya through our statute or through our Osaka Republic Act o kaning through our Congress.
17: Tinig ko rin so, ba, may buntag diyan ni mo?
18: So while kaning kaning mga naa sa revise sa penal code na to, kuha man siya na tawag na to nga general law. So mao na siya nga na ginatawag na to nga general or specific special law. So kanina sa plan de na nag-ingon mismo nga life imprisonment. So mao na siya ang penalty na impose kung halimbawa na-conviction.
17: Aha. Nag-post si Senator Estrada.
18: Mao nga naka-post siya og bail.
17: Aha. 90,000. Tapos sa attorney kita, daghan mo tagkaso nga libel sa una. Usually ka nang ato ang kaso nga libel, nag-post og bail. Pero before to mag-post og bail, naghangyo ta sa korte nga i-reduce sa usually ang practice is up to 50% of the recommended bail. Akin sa case ba ni Senator Estrada, would you know kung ano ba siya, petition to reduce bail or maugid na ang 90,000 yun na ang bail ban nga recommended?
18: Bago mag-petition for or mag-file of motion for reduction of bail, dapat nakay grounds. Ang isa sa mga grounds niya is kanang nakay financial difficulty or indigent ka.
17: Pero sa which is not applicable kay Estrada, kay daghan mo ni Korta.
18: Daghan sa Korta. So, mauna isa sa mga ground nga nung motion ka for the reduction. Kanyang mga capital offense, ang recommend nga no bail din siya. Buta sa bot, biasa information pa lang sa baba information na ano is ay
17: no bail ban recommended file,
18: no? Oo, no bail ban recommended kay capital offense. Pwede manggapong ka mag bail pero on the discretion sa court mo na nga mo file ka pa og petition for posting of ano bail ban. Pero i-prove sa prosecution nga dili strong ang ilang evidence.
7: Yes. Attorney Jojo, kining 90,000 nagipost niya nga bail bond kagahapon, this is a part, gusto na itong klarohon, this is a part and away from katong plunder case nga still on the deck.
18: Oo, dili ni siya about sa plunder. Kaya nga no, ang pagkabalo na ko kaning plunder, bago pa lang di-file sa Sandigan Bayan.
7: Yeah.
18: So, tagahan pa man na o panahon si Senator Jingle na mutubag na tagahan pa man sa kuhan ka ng panahon nga para tubagod na siya.
17: Madungog ang iyang kaugalingon.
18: Or tanahon pa man na sa kuhan, tanahon pa sa Sandigan. Ako pa kabalo, gika na sa ombudsman, no? Mm-hmm. So, gi-file

0: kabutang sa Brown na dili siya available na offense. So matter of discretion sa court later on. But pasabot anang matter of discretion mo file sa og petition for to post bail usa ang akusado tan-awon pa sa korte kung strong or weak ang evidence sa prosecution. So kung strong ang evidence sa prosecution, di pwede nga dili niya i-grant ang maong petition. Pero kung tan-aw niya weak ang evidence sa prosecution, possibly pwede niya i-grant niya. Kumbaga matter of discretion sa court later on.
1: Attorney Joe, naka-bail bond man sa kasamtangan si Senator Estrada. Karong Lunes, daghan ang mga spekulasyon, ekspektasyon o mga panlantaw. Unsa kay mahitabo between the majority and the minority? Mura ni tag of war. Sa imong tanaw, base sa legal point of view, bisan bag naka-bail bond siya, pwede gihapon nga mo-attend siya sa ilahang senatorial session?
0: Pwede sa mo-attend. Mm-hmm. Pwede sa mo-attend sa session.
2: Okay.
0: May temporary, kumbaga nasa'y provisional or temporary liberty na kihatag sa korte.
2: Wala pa po siya makonvicto. Anyway, attorney, nagreklamo ang mga abogado ni Estrada. Kaya ano kung nung adaghan kayo o mga police sa dito sa Sandigang Bayan, sa dihang nag-post siya og bail, og ngano kuno nga gikuhaan pagin siya og mag-shot nga nag-surrender man siya.
0: Sana magod proseso na siya sa police room. Kay kanang itawag nilang kuhaan, i-process ka, but pasabot niya na picturean ka, kuhaan ka og mga fingerprint, etc. So bago magud ka maka-file og maka-post og ban dito sa court, naa man na say kuan process nga buhaton sa mga pulis. Kunya i-return man na sa ano sa pulis ang warrant of arrest, di ba? I-return niya with all the documentation sa akusado.
2: Ah, okay. So, dili pwede gamiton ka ito. Dili pwede gamiton ka ito yung file sa mag-shot sa niaging panahon nga aduna po siya i-plunder ng kaso.
0: Oo, dili. It's another case. Okay. Another process. Oo.
2: Mm-hmm. Ato na ito kining si atong actor nga si Ruben Padilla. Kaya, matod pa, pailan pod kuno siya og kaso nga obstruction of justice sa naabay basihan nga pailan siya og kaso nga obstruction of justice sa uga sa atong pagsabot base kini dito sa iyahang papel nga gigampanan sa pagpatakas sa kay Batod de la Rosa. Tama ba nga pailan siya og obstruction of justice?
0: Ang isa mangod sa mga kwan, isa sa mga grounds para ma-filean ka o kanina tawag na ito nga obstruction of justice under sa presidential, actually, kwantanin siya rin, no? Old law, presidential
2: 1829.
0: So, sa panahon pa ni sa Marcelo, kay kanina mga
2: PD, presidential decree.
0: Mga PD, presidential decree, panahon ni siya sa Marcelo. Ang isa manggod rin sa mga grounds na ma-filean ka o kanina obstruction of justice, kaming minatawag na harboring of fugitives.
2: Criminals or fugitives. Okay.
0: Fugitives.
2: So did he?
0: I don't know. Did
2: Padilla harbor a fugitive? Kasi kung harboring pa fugitive, and i-refer na to si Bato, the Senate, especially President Cayetano, may also be guilty of harboring a fugitive.
0: So, maupo na ang ako at the time ba, no? It's a matter of evidence na karon room. Kung anyway, isa sa mga harboring of fugitives, kanang interference nimo sa

0: sa mga witnesses, na di mo pa testify, ana, no? Kaning mga tampering sa mga evidence. Ang akong kaning sa case ni ano, Senator Padilla, ang tanawon magodre una is kay karon na magod bag-o. Katong panahon magod niya di ba nasa Senate si Bato. Si Senator Bato, wala pag i-declare o wala pag i-recognize sa
1: Supreme Court
0: ano sa kaning sa DOJ. So wala pag i-recognize sa DOJ nga fugitive si ano si si Senator Bato.
1: So how can how can you harbor a fugitive when there was no fugitive kay wala pa no declare.
0: Kay katong pagsulod niya, di ba? In fact, naagani sila ni PNP chief na Tates, na sila ni Secretary Remulla, nagsulod dito. Katong panahon niya naiputukan dito sa sulod. Wala man sa gi, ano, wala man sa gi dakop, wala man sa gi declare, kaya naman sa dito at the time. So, walay order na i-kuha na siya, i-consider or i-consider as fugitive. So, muna yung isa sa mga kumbaga question na dapat i-resolve bago matanaw na ko, ma-file. Pero anyway,
1: contentious
0: na, sa appreciation, no? Appreciation sa evidence sa DOJ.
1: Contentious siya, attorney, tungod kay for one, before nahitabo ng makasunod siya sa Senado, kung asa gitagaan siya og say term nila protection,
2: protective custody.
1: Kung gitagaan siya og protection dito pa sa gate lang daan, pagsunod pa lang niya daan, apparently allegedly nanay commotion kay nay nag-serve og warrant sa iyaha, which implies sa ato ang tan-aw atong pinubring nga paglantaw nga kina naman di ay warrant of arrest, but pasabot ano na siya, ginapangita na siya sa mga authorities.
0: It's possible, lalo na kay ang NBI mo yung attempt na dakpon siya. Possible nga mapailan sa ukaso ng obstruction kung inga na nga na senaryo.
2: Kani attorney?
0: Pero ang ako is still on the appreciation sa sa evidence sa DOJ sa atong mga mukandak o preliminary investigation sa mga kaso.
2: Attorney, kini dinato nga panglantaw. Pinubli nyo na panglantaw. Naimpubli na idinato. Dinato nga panglantaw tungod kay no less than kanhing Senator Dick Gordon na nahimo pag yung chair sa committee, Blue Ribbon Committee, ang nagaingon na in the first place, why will Senate President Alan Cayetano grant a protective custody kung ing ana nga clear man di ay they do not recognize nga na ay existing warrant of arrest. Kana po di ang contention. Unsa pud kay tan-aw ani attorney, no? O nganong mudagan man daw attorney?
1: Lingaw lagi.
2: Unsay mga bird's eye view nato ani attorney?
0: Pwede siya Rob, no? Pwede siya nga ma-pailan o kaso. Pero ang ako lang is depende na lang sa pag-appreciate later on sa evidence. Kay mo na ang kung ang grounds is harboring of fugitive, you have of course dapat na ay recognition nga ang usa ka tawo fugitive. Murag mo na akong ang logical nga ano ba nga panglantaw. Kay kung matanaw nimo mga ang sitwasyon na ay protective custody, wala pa'y order nga dakpon siya at that time. Ang naalay ko ang katong mga NBI nga nag-attempt na nadakpon siya kay tungod kay na siya ay warrant of arrest.
1: Ang akong pagkasabot sa katong gwapo kay itong pangutanan ni Ruby Attorney kay why will you grant a protective custody kung wala ni mo gi-recognize nga there is a threat nga arestuhon siya.
0: Tama po. Nga may protective custody sa pag-aresto sa iha kung wala ni mo So na in threat niya dakpod siya.
1: So attorney, available available ba ang obstruction of justice? So if ever nagkaroon ng trial or na convict ang usa nga gipailan og obstruction of justice, unsa ang mga posibleng punishment? How many years imprisonment?
0: Yes, Rom, available ni siya. Okay. In fact, ang jurisdiction aning obstruction of justice na sa ato ang first level courts, court kaning mga municipal trial courts.
1: Mm-hmm.
0: Ang penalty ani mo rin siya ni sa 4 years to 6 years. So nga range ang penalty.
1: Okay, available siya.
0: In fact, may and or pa na siya, and or fine na penalty.
2: Available the attorney, so ang mga uban pa nga to be served with warrant, kung kuan lang man kung ang kaso is obstruction of justice, pwedeng daghan pang manago diha para lang ma-maintain ang majority vote, no? But setting aside, attorney, sa side ni ML Partilis, Congresswoman De Lima, iyang giingon, attorney, ang dapat nagibuhat tungod kay kuan ang iyang tanaw daw siya kay nakaagi man siya nga gisurrender niya iyang kaugalingon, no? Hangtod na nagpapriso gyud siya because she believes the dignity sa proseso of being a leader, dapat makita nga dili siya evasive sa balaod, wala siya nagaipsot sa balaod, no? Kay nagtanaw ang tibuok Pilipinas. Ang iyang suggestion, attorney, ngano man di ay og nipondo si Senator Bato gitanaw kadtong ginagunita ni Trillanes o bisag dili siya sa side ni Senate President Alan Cayetano, may wisi kung ano yung hawak-hawak nyo na ano na warrant of arrest. Kung gusto gyud na mas mulutaw bonsay tinuod kaysa magtaguanay, mag-protect ba, quote-unquote, o mag-defend, magpa-ipsot, kung ipa-ipsot mong yun, ang mas tama daw o honorable nga akto na worth the respect of the Filipino people, maunatan-aw mo ni mo ito, may we see the warrant na imong gigunitan kay Matud pa ni Trillanes, wala man to sa ako, gikuha lang na ako sa NBI para ipakita.
1: O mag-voluntary surrender. Kung wala, nagtuo kang wala kay sala, na may balaod. Musurrender na lang dahil ko, and then sige, ato ang paminaw ng inyong accusation.
2: Yes.
1: Let it stand scrutiny sa korte.
0: Matod pa ganit sa mga abogado ni Senator Bato, dili man daw sila si Bato. Ang decision na agya po sa iya. Pero dugang na ako, Rom, no? Kaning obstruction of justice, na ano si additional penalty kung ikaw usa ka public official?
1: Aha.
0: Additional penalty, ano is perpetual disqualification from holding public office. Oo, kung makonvicto ka. Kung public official ka, tapos makonvicto ka, na ay additional penalty nga perpetual disqualification.
2: Mas ka na ang bugat.
0: Holding public office.
1: Bisag barangay police, bisag barangay kagawad.
2: Barangay kapitan.
1: Barangay kapitan. Okay.
0: Meron siya sa penalty nga na. Pero mana, itong gilan ni mo nga katong kabahin sa nga nung wala na lang sa na-surrender, nga nung kanamagod, discretion na gina sa akusado mismo.
2: Lahi man ko daw ang ICC attorney. Although ginaingon sa mga solid o avid o fan gyud sa Duterte nga siguro nakadapat og maleta na ang kuan, ang ICC. Siguro puro presumption. Pero on the context attorney sa mga legal luminaries, susama nimo. Kabayran ba ang
1: ICC judges
2: coming from different countries kung asa isa pud ang Pilipinas sa ni-affix sa signature ni ana during the formation? Based on their track record, kabayran ba sila?
0: Maringan nga, incredible kaya na nga teorya Rob.
2: Wala pa yung ni-file o kaso sa ilaha na nangurap sila.
0: Marag, kuhan kaya na, incredible ba nga, dili katuhuan nga ng mga teorya. Kana matter of evidence, dapat kung naa sila nga na ang pronouncement, dapat bisa man lang gamay nga ebidensya na asal ipakita.
1: Hangtod ko rin, attorney, ang mga assertion sa mga abogado ni Bato de la Rosa, nagaingon sila nga i-surrender lang or magpa ano lang, magpadakop lang si Bato kung adunay local court nga mag-order sa iyahang arrest. So, which means apparently wala gid nila recognize kadtong warrant of arrest nga issued by the ICC. And I think maupod ni ang ilahang assertion sa petition nila diya sa Supreme Court, no, wala pa may final judgment gyud ang Supreme Court. Mahitungod aning main contention nila sa ilahang paabot din sa Supreme Court. Pero unsa inyong tan-aw? Valid ba ang ICC warrant? Kinahanglan ba gyud og naay local court order to arrest Bato de la Rosa?
0: Sa akong opinion, Rome, dili na kailangan og local na another warrant of arrest from the local court.
1: Why?
0: In fact, gi-recognize na sa court, no? Gi-recognize na sa ato ang sa DOJ, dinaanay manhan karon na gibuhat para dakpon si Senator Bato base diha sa ICC warrant of arrest. Kaya ako is this a duplication? Kaya ang ano ICC was created by virtue of a treaty. Okay? Tapos ang atong constitution mismo nagaingon nga the Philippines adopts the generally accepted principles of the international law. Mao na nga sa akong ako ang tan-aw dili na kinahanglan og another ang atong constitution nagaingon nga it should be issued by a judge. Okay, pero ang ginamin dali is ang judge is the ICC is also a judge. Ang ako ang magod is ang pag ako ha, sa tanaw lang ako kay wa pa man ni gina-decide yun finally sa Supreme Court kay ang main case sa petition ni Bato gina ano pa man Senator Bato gina isulutan pa man diya sa Supreme Court ang gina-decide pa lang man ang TRO nga gi-deny ang iyang TRO. So ako ang tanaw magod ang pag ano ani dapat i-harmonize magdunin mo kanin mga balaod na to. Ako nakatuo nga walay conflict sa atong mga balaod. Dapat i-harmonize nimo atong constitution, ang treaty obligation, nga maunin sa ang naging part sa ICC, ang atong mga local nga mga laws or kaning atong mga statutes. Kaning halimbawa, i-harmonize nimo kaning RA 7851 part niya, section 17 i-harmonize na to ang constitution niya na nag-adapt sa generally accepted principles of international law. I-adapt nimo ang constitution na nag-ingon na maka-issue of warrant of arrest is only a judge. Kung i-harmonize po nimo ang ato ang treaty obligation sa Rome Statute na nag-ingon na kaming mga kasong na crimes against humanity. Na jurisdiction ani ang ICC. So at the time nga nahitabo ning kuan mga kaso kaning war on drugs, mao man sa ang period nga kung asa naging member pata sa Rome Statute kung sa maging part sa ICC.
1: Attorney, correct me if I'm wrong. Kaya kung hisgutan na itong ilang petition sa Supreme Court, the way I understand it as a layman, usa ka petition nga nagahangyo sa Supreme Court nga dili i-recognize kining warrant of warrant. Arrest sa ICC. Therefore, if adunay TRO, it is not really ano lang a TRO para dili arestuhon si Bato, but a TRO nga mag-address dito sa ilahang main prayer, which is a certiorari actually.
0: Kating TRO mag-Rome, ang tawag ani extraordinary remedy. nga bago pa ang main case i-resolve sa nimo kay kung dili nimo i-resolve magkaroon ng karang na tawag na irreparable injury or grave injustice sa usa ka petitioner bago pa madesisyonan kung baga itong mga ang main case. So, ang Supreme Court mismo nag-aingan nga walay kuhan, walay basihan nga walay may tabong irreparable injury nga may tabo kung walay basihan ang paghatag og TRO og ang in fact ang pinaka kuan dito sa concurring decision katong kay Justice Kagiwa no ang kuan nga dapat maging accountable ang mga public officials unya dili lang tanaon katong na ang mga powerful nga mga person kun dili tanaon pud ang mga victims in fact that's thousands of victims nga tanaonon nga iway sa korte nga kung baga anyway na may ano kung halimbawa madakpan si Senator Bato naman say other remedies nga buhaton
1: okay
0: napay kumbaga pwede niyang atubangon nga naman say day in court kumbaga kung okay. Halimbawa atubangon ang maong kaso.
1: Mm-hmm. Attorney, adunay bago nga mga development kay usa ka legal expert pod si Dean Santa Maria, dati kini nga dean sa Ateneo Law School, nagaingon nga diha sa proseso sa impeachment ni Sara Duterte, nga kinahanglan gyud og 16 ka boto para makonbikto si Sara Duterte, pero kung i-acquit siya kinahanglan siyam lang ka boto. Pwede attorney tubagon nato na human lang sa pipila ka mga pahinumdum kay mga inabuhi po tagamay.
3: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, tayo kung makainom magod ko anagod. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko anak, lagsik, kaya akong lawas, sir, minti. Kanang lihok dito sa balay ba, makainom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig og Rubs. Napakyapo sa linya si Attorney Alabi. Attorney, welcome back. Hello.
0: Yes, Rom.
1: Okay. Sige. Natay gi sorry. Natay gi hang question na before to nagbreak.
2: Yes.
1: Attorney.
0: Bayad atong
1: boto.
0: Sa impeachment.
1: Sa impeachment.
0: Sa boto.
1: Kinahanglan lang yun ang 16 para makonbikto ang Vice Presidente, apan siyam lang para maakwit.
0: Tama, akong tanaw, tama na siyang contention room, no? Kasi maguna sa Article 11 sa atong Constitution, kung asa nakalati diha kaning mga usaon ang mga kaning gitaw na ito impeachment proceedings. Para sa conviction, ginarequire og 2/3 votes of all, kaming gondore, 2/3 votes of all members of the Senate. So, 24 man ato ang senators. That means, kailangan ka og 16. Para ang 2/3 magot is 16. So, kailangan ka og 16 para for conviction o 9 para sa
1: acquittal.
0: Acquittal. Oo.
1: Nganong 9 lang ang acquittal, attorney?
0: Kay kuan man na ang 8, 'di ba? Ang
1: 8
0: ang ang 8 magod mao na kung ibawasan sa 24 ang bawasan nimo ang
1: 16
0: ana 16, no? So kailangan kag one additional one para sa ano sa acquittal.
1: Aha. So katong 8. So 24 minus 16 na mabilin nga 8.
0: Oo.
1: So katong 8 kinahanglan ni mong dugangag usa. Mahimong siyam 9 para na acquittal.
0: Manay pag-compute.
1: Aha. Ang ginaingon po ni Atty. Sarmiento nga dili ka kinahanglan og 16. Only 16. 13 ang gikinahanglan para ang Senado ka magkandag og business. Meaning maka session sila siguro.
0: Kana sa quorum na siya.
2: Sa quorum, no?
0: Oo. Ang quorum ni mo, di ba, 24. So,
2: 12 plus 1. Simple majority. Simple majority.
0: Plus 1. 12 plus 1 na simple majority.
1: Mm-hmm. Kini mo raw, karoon lang nag-himay-himay po
0: siya. Kailangan po ni mo ng simple majority room sa during impeachment proceedings, kanang sa mga kanang mga motions gani. Whether i-approve or dili i-approve ang mga motions.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan kag simple majority.
1: Which is 13.
0: Halimbawa, ang isa sa mga posibleng motion is i-pasabina ang
1: bank records.
0: Kaning mga bank records.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan ka og simple majority, ana, para mapasibunahan mo ang mga bangko.
1: So,
2: tag-ubwa yun ni attorney. Magbinirahay yun ni ang PC, ang majority o minority.
1: Unsa itong ma-expect ani attorney? Unsa'y ma-expect na ito ani? Kasi ang reality is today, adunay murag deadlock because kung ang minority dili mo tambong sama sa imo ilang himo nga pag-boycott, dili mo tambong sa session, wala yung
2: quorum
1: nga mahitabo. Which means nga ang majority sa pagkakaroon ng inahanglan sa minority. Murag, dapat siguro magtinabangay sila. But ang reality is nagbinanggaay man na diha. How will this affect the impeachment process?
0: Siyempre, kailangan og simple majority para kailangan og quorum to conduct business.
1: Yes.
0: Sa Senate. So kailangan og 13 senators para magkaroon ng impeachment proceedings.
1: Okay.
0: So kay kung dili na siya magkaroon ng majority, wala quorum. So sama sa tong nitabo nga walkout sa tong nagaging mga adlaw dito sa Senate, kay nagkaroon man ng motion for
1: rule call.
0: Adjournment. Oo. At saka quorum call. So, na napukos ang presiding officer nga i-adjourn ang ang session. No? Kaya wala na sila sa majority. Wala na ang quorum at the time.
1: Mm-hmm.
0: Kung ma-compute ni mo, Mangod, ano itabo, ang naa dito,
1: na
0: absent ni Senator eh.
1: Mm-hmm.
2: Absent si Senator Chief
0: Escudero.
1: Mm-hmm.
0: So, kung nahawa ang 11, so butang na to, nabili na lang isa, so wala na sila yung majority kung may kabuha na. So, dito sila mga conduct o business. O isa pa, kay mo take precedence, no? Karoon pa na ni Kukabalo ngayon, yung mga parliamentary procedures.
1: Mm-hmm.
0: Lahig yun ang veterano kaysa taga-toon lang, no? Academically. Mm-hmm. So, nga it would take precedence ang kaning i-consider yun nga highest kaning tawag na ito motion to adjourn.
1: Mm-hmm.
0: So, man may tabo sa Senate. So, para pero sa ako kanang ang medyo magka-problema sa kaning sa impeachment proceeding kanang later on kaning sa mga motions sa pag-approve sa mga motions. So kailangan ka og simple majority to approve that.
1: Mm-hmm. Let us ato sang diyan ng mga legal attorney, no. Ipanapin siya ito ng mga technical things, no? Diri sa atua, sa ground, ang atuang mga government officials sa hilo man kayo amid aning nagapanghitabo diha sa Senado, sa National, kining impeachment, wala yung kayo madungog nga nag-istorya sa mga legitimate news outlet, maradyo man o newspaper. Pero saba kayo ang social media. Sa imong tanaw, dili ba kinahanglan nga high time kini nga unta ang ato ang mga lideres sa panggobyerno mao tabang og hatag og giya sa mga katawhan susama sa gihimo sa mga obispo?
0: Kabalo ka na sa mga politicians, Rob. Nagtanaw po na sila kung
2: favorable ba for 2028
0: ang maayo para sa ilang political career. So normal na siguro sa ilang pagnata, pero ang ako is itong mga nasa civil society dapat na ikuan na yung mga movement niya buhaton para paano nato educate ang ato ang mga kani mga constituents diri sa lokal, unsa implications, unsa ang mga ano mga basihan, og ang importante is magkaroon ng critical nga pag-isip, constructive nga pag-isip base sa sitwasyon sa ato ang nasod. Kay ano tabo magod dili magod akong basa lang room, ha? Murag ang kasagaran, ang rason nga nung nadapig ka sa ingani tungod sa imuhang ano lang ka emosyon, wala na ginaisip, imuhang relationship, imuhang affiliation.
2: Dili pud ka attorney appeal diha ang political survival sa umaabot na eleksyon?
0: Posible pod nga na. Pero ako is dapat na ay ano ba kanang taas-taasan po na to ang atong levels ato ang pag-isip nga maging objective ta dili tungod sa mga personality nga na involved kundi ko unsa ba gyud ang tinuod nga pagbasa nimo sa sitwasyon. Mga makapwede ka makabuhat o usa ka conclusion para sa aning nahitabo, halimbawa about sa impeachment o sa may pinakapurpose ani kaning about sa corruption issue, unsay naging mga actions sa atong gobyerno bahin ani atong sistema mismo sa pag-address aning mga issue. So, ingana ang level unta nga pag panglantaw.
1: Mm-hmm. Ato ni na pa may mga pipila ka mga pangutana sa imo ha, pero adu na pa kita ilang bisita ha. Kailangan po siguro ni mo ni kay board bang ka sa Icon. Daghang kay salamat sa imo ang panahon gigayon sa tinig ng bayan hinaut unta sa sunod nga higayon. Magpabilin ka nga ready all the time.
2: Yes, salamat
0: kay Ate. Salamat sa panahon og sa inyong ano pag-share karon sa karumbuta ka sa ato ang mga issues na gihisgutan. Salamat, Rob. Salamat, Rob.
1: Salamat kayo, Atty. Moto. Ang tingog ni Atty. Jojo Alave, no? Ato aning suki. Actually, nakauban na ito ni si Atty. Jojo Alave sa gimbuhatong media. Yes. Sa unang panahon.
2: Logikan po ni sa NGO. NGO Development Worker, no?
1: Oga, nahimo po ni siyang INGO, International NGO Worker.
2: Og sa White Tabor Tabor Room, siya po ang secretary sa Board of Directors sa Icon SP.
1: Og hisgutan niyo ka ng Icon SP, adunay bisita ang Icon SP karong adlaw.
2: Taod-taod.
1: Og gani, nga naman nga ang kinabawan yung bisitahon ni aning adun naman yes. Ginahimo
2: sa kadakong grupo ni Rom.
1: Oh, Mindanao Peace Building Institute. Kining Mindanao Peace Building Institute every year nag-enroll ni sila og mga peace advocates all over the world para magtuon, no, mag-eskwela diya sa Peace Building Institute. Kining Peace Building Institute namugda kini tungod sa Catholic Relief Services nga mga initiative.
2: Imog yung na-research ang background.
1: Adili, ano, wala na ako nag-research, kundi li, ano, kanang I was part of the journey.
2: Ah, okay. Unya, so, natukod ni siya Rome 2003.
1: Aka na, so, din ako kahinom doon.
2: 23 anyos na siya Rome, no? O kining pagbisita ka Rome, mahulog ni sa ikatulong na component nila sa core programs and activities, no? Ang number 3 mauning field-based learning, immersion, o kanang ocular and community visit yun actually, sa mga areas of peace.
1: Okay.
2: Na nagkaroon ng peace.
1: Actually, nakapata sa email list nila. That's why updated ta. Kaya every time po, nagpadala sila mga email sa atua, especially about MPI. Now, kuan kayo ni Rubs, no? Importante kayo nga nung of all the places, pila ka nationalities ka nini sila?
2: Daghan ang ano ani Rom, no? Base sa ato ang pagpanuki-duki o Puryabuyag. Alumni po ko anak Rom. Naadiha Rom ang Asia Pacific region kung asa na Indonesia, Myanmar, Cambodia, Thailand, Vietnam, Laos, Timor-Leste, Philippines, kung asa kita ang host nation.
1: Okay.
2: Nausab ang South Asia.
1: Mas maya siguro ato ang
2: Dunggol.
1: Minawon, right from the horse's mouth.
2: Yeah.
1: Nasali niya ato ang bisita si Attorney
2: Paolo Javier.
1: Paolo Javier. Nga siya ang kauban niya ta sa mga ano?
2: Yes, siya ang staff sa Icon o siya ang Icon Scholar yung ipadala nito. Isa sa representative sa Pilipinas, no?
1: Ah, okay.
2: So, thanks for giving us the time.
1: Welcome sa Tinig ng Bayan, Sir May Bundag.
8: Hello po, good morning. Good morning po, Sir Loy. Good morning, Tita Ruby.
2: Yes, good morning. Kamusta? Po. Ngayon kayo darating dito sa Kidapawan. Magda-drop by sa Icon SP, your home base. Ilan ang makakarating pao na kasama mong mga estudyante ng MPI?
8: Yes po, today po, part po ng learning exchange program namin ang pagbisita sa mga communities. So isa po sa mga communities ay ang hawak ng Icon SP. Around 15 po kami ngayon from different nationalities po. We have someone from Bangladesh, Cambodia, we have someone from Myanmar, yes po. So the 15 of us will visit po the Kasunayan Village in Makilala para po sa learning exchange program.
2: Pao, ang tanong ni Romy, which is very valid, no? Parang elated elated ang Cotabato province, especially ang Makilala, dahil siyang napili ninyo. What is it in Kasunayan Village? At sino bang nag-present talaga doon? Siguro ikaw, no? Kasi area ng Icon. Bakit napili sa dinami-dami ng area sa buong Pilipinas? bakit Kasunayan Village daw? Sabi ni Romy, una niyang tanong kanina.
1: Gawing learning site, yes, ng mga foreigners. Uh-uh. How many nations?
8: Yes, in this workshop, mentoring workshop po, around 7 different countries po represented po, no, ang DDC sa Kasunayan Village. Actually, we presented po Kasunayan Village as the part of the learning exchange program kasi gusto po sana namin maibahagi rin ang kwento ng ating mga kapatid na Bagobo Tagabawa from Kasunayan Village para dito malaman din po ng iba kung ano, yes, po yung konteksto ng kapayapaan na meron tayo dito sa Mindanao, specifically sa Cotabato.
2: Yes. Mm. Maliban doon sa area ng ICO na Kasunayan IP, Caritas Village, meron pa bang ibang pupuntahan ang grupo ninyo, Pao, within Mindanao?
8: Next week po ay magsisimula na po ang mentoring workshop program namin. Pero meron din pong isang course na kung saan bibisita po sila sa isang indigenous peoples community rin po sa Bukidnon, sa Lantapad, Talaanti tribe po. So it's also kay part of the cultural exchange program.
1: Kay Dato Vic Saway.
8: Opo.
1: Itong, we understand, no? Na itong yearly naman itong ang tawag sa learning process ng MPI. Taon-taon po ito.
8: Yes, po.
1: Since anong year nga po nag-umpisa ito?
2: 2003?
8: Nag-umpisa po ang MPI year 2000 po. And annually, they have their annual peace-building training.
1: Mm-hmm. And I understand na initiative ito ng CRS or Catholic Relief Services sa at pwede mong very briefly lang, paano nag-evolve itong MPI na hanggang ngayon naman ay nasusustain siya on a yearly basis?
8: Yes po, nagsimula po ang MPI or nabuo po ang MPI panahon po na nagdeklara ng all-out war si President Erap. So nakita po magkakaiba-ibang grupo ang pangangailangan ng kapayapaan sa Mindanao, sa konteksto po ng kapayapaan dahil po sa idineklarang all-out war. So layunin po sana nila na makatulong sa peace process na meron po tayo sa Bangsang Moro at sa kabuuang Mindanao. So nagsimula po yun noong 2000 at naging unang programa po nila yung annual peace building training na kung saan taon-taon na po siya ginaganap at nagsimula lamang po ito sa mga representative ng mga ilang bansa. Nagsimula lamang po sa Pilipinas hanggang lumawak sa Southeast Asia, naging whole of Asia and the Pacific, and ngayon po global na po talaga. Mm-hmm. Just last week po nagkaroon po kami ng mga representatives from George Mason University ng USA, meron din pong representatives from Canada, New Zealand, na kung saan nag-ipon-ipon po kami dito sa Margrande para po pag-usapan ang nagkakaiba-ibang subject o kurso patungkol po sa peace building process.
1: Nag-umpisa po sa Mindanao. Tinaguriyan Mindanao Peace Building Institute, pero sinasabi nyo ngayon, yes, ay parang naging international na yung kanyang scope. Ang in terms of graduates po nito, ang mission ba nito ay na ka-confine sa pagsuporta ng peace process sa Mindanao, or mayroon ng mga nag-evolve din na out of this MPI, mayroon ng mga nag-evolve ng mga peace movements in other countries?
8: Yes, opo. Nagsimula po siya sa peace process sa Mindanao, pero ngayon po kung titingnan po natin, malawak na po ang hawak ng MPI kasi parte po ng pagkakaroon ng alumni sa annual peace building training ay ang pagbuo po ng isang network or communities of peace builders. So ngayon po, nagtutulong-tulong po ang nagkakaibang mga peace builders mula sa iba't ibang bansa para tuunan ng pansin ang proseso ng kapayapaan sa kanilang mga sariling mga bansa na kung saan po nagbibigay po ang MPI ng mga facilitators, coordination trainings po para po mapalawak pa ang pagtingin natin sa proseso ng kapayapaan.
2: Mm-hmm. Yes, Pao, may tanong ako. Okay. Ito, paborito ito ni Romy dahil malapit sa puso niya, no, sa usapin ng peace talks. Ang nalalapit na eleksyon sa BARM, no, Bangsamoro ano itong RRM Rom?
1: BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
2: Ngayong September 14 magaganap. Pero bago yan, nagkakaroon ng mga hidwaan, mga protesta, which is detrimental at baka biglang maging volatile panahon ng eleksyon. No? Pwede bang isa rin ito sa maging bahagi ng titingnan ng MPI bilang malawakang grupo? Pwede bang masusugan just in case na hindi pa ito kasali sa scope as of this time?
8: Yes po, napag-usapan din po namin ang proseso ng kapayapaan sa farm. Iinam po sa mga facilitators namin ay naging party po ng mediation team, conciliation team, ng kabuuang peace process sa Mindanao. At hindi po ito tumigil simula nung nagkaroon ng agreement ang Bangsamoro at ang government po natin. So sa ngayon po, pati sa execution part, kasapi pa rin po ang ilang mga miyembro ng MPI para tuunang pansin ang execution ng peace process sa Mindanao. So party din po dito ang pagtingin natin, no, o ang pag-execute natin ng mga special programs regarding po sa pag-execute po ng nakasulat sa mga agreement na nilagdaan for the peace process in Bangsamoro region.
1: Actually, yung tanong ko sana ay sa tungulin diyan. Kasi pag sinasabi mong since then, kahit ngayon sa peace process ay tinutugunan pa rin ng mga graduates ng MPI yung mga pangangailangan sa peace process, to me is a motherhood statement. Ano po in particular ang nagawa nitong mga graduates concretely dyan sa peace process sa Mindanao?
8: Okay, sige po. Meron po tayong mga graduates ng MPI na naging parte ng secretariat, na naging parte ng mga sangay ng gobyerno o yung peace, yung presidential peace department sa ating bansa. Meron po tayong mga MPI graduates dyan. May mga umupo po, tumulong po. Meron po tayong mga graduates na naging alumni, na naging mediator. Sa ngayon po, meron po tayong mga alumni na meron po silang mga organisasyon na kung saan mga NGOs din po, kung saan ang kanilang focus din po talaga ay ang peace process po talaga sa Bangsamoro. Hindi ko po masyado maisalaysay ngayon kasi hindi pa po ako masyado updated sa kung ano talaga ang sitwasyon ng farm natin ngayon. Pero sa pag-uusap po namin, kasi ang annual peace building training po, masyado po kasi broad ang scope niya, hindi po kasi siya
2: focus,
8: hindi po kasi siya contexted in different region. Kasi po international na po ang coverage natin, mahirap po kasi i-explain ang konteksto ng BARM kung ang nakikinig ay mula sa ibang bansa. So, pero sa pagkakaalam ko po, meron po talagang mga programa na ngayon, no, na kung saan ang mga may hawak po ng mga programang ito ay mga alumni din po ng MPI. Kasi hindi naman po dahil alumni ka ng MPI, part ka talaga po ng organization or ng executive committee ng MPI. Naging part lang po talaga ng kabuuang network.
1: Very concrete example po, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is preparing for a very big activity, gearing for a very big activity, which is the first parliamentary election. At itong election na ito ay part ito ng supposed deliverables ng government doon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At napaka-crucial ito na part ng history ng peace process with the Moro Islamic Liberation Front. Sa example po na to, nasaan si MPI?
8: Nakaantabay po si MPI kung ano po ang mga pwedeng mangyari, anong resulta magiging eleksyon. Parte na po kasi ito ng execution process ng agreement. So, hindi na po masyado makakapanghimasok pa ang mga NGO dito kasi usapin na po ito na nilagdaan ng Bangsamoro at saka ng gobyerno. Pero kung ano man po ang epekto o kung ano man po ang mangyayari, nakaantabay pa rin po ang MPI at ang mga alumni dito na tumugon sa mga pangangailangan ng mga tao.
1: Kahit man lang sa tumulong na i-ensure na ang isang honest, orderly and peaceful election na wala si MPI kundi nakaantabay lang po siya?
8: Meron na po mga organization na nakatuon po dyan. Meron po tayong mga partners organization sa Cotabato po mismo. Meron po sa Iligan at kung saan saan pa pong mga lugar sa Bangsamoro region na kung saan po isa po sa kanilang pangunahing layunin na matuunan ng pansit. Sa pagkakaalam ko po sa pag-uusap namin kahapon, meron na pong isang organisasyon na tumutulong din sa mga teachers na sumali sa isang rally po sa Barmo region na kung saan ang mga teachers ngayon ay sinasabing papaalisin sa trabaho dahil po sumali po sila sa rally. So nakaantabay po, nakatulong po ang pansin ng iba't ibang NGO organization na naging kasapi po ng MPI.
2: So, yes, Pao, no? Magandang development yan, Pao. Hindi lang basta observer o fence-sitter. Pero, would it mean na pwedeng ang MPI graduates at yung mga organisasyon kung saan embedded yung mga graduates, pwedeng maging documentor, magiging process observer, at magiging magkakaroon ng coaching talaga to improve
1: mentoring,
2: the vigilance ng mga voters natin. Pwede siyang sumali doon, lalo na sa documentation. At pwede rin siguro magpalabas ng statement pa, no? Pag may nakikitang grievous anomalies, that will destroy the peace process.
8: Yes po. So actually, yan po talaga ang mga proseso na ginagawa ng mga alumni graduate ng MPI. Kung saan para lang mapanatili talaga ang peace process natin dito sa Mindanao.
2: Ito na lang, Pao. Isang very sharp question. Wala bang red tagging? Hindi nakakaranas ng red tagging ang MPI? Considering na medyo malaluiman yaong engagement na kanyang ginagawa on the ground, maliban sa on-site visit, sa community learning, sa mga documentation niya at yung mga pag-aaral niya talaga.
8: So far naman po, hindi pa po lumulutang ang usaping red tagging sa MPI. Meron naman po mga grassroots organizations na naging part din po o ng network ng MPI na nakakaranas ng red tagging. Pero sa kabuuang grupo po ng MPI, wala pa naman po sa awanan.
1: Wala pa naman. Ibig sabihin, papalating pa.
2: Oh, merong enough elbow room to move and to create peace in the situations of unpeace.
1: Aha.
8: Yes.
1: Sir Pao, lampas na kami ng 7 minutes sa aming oras. Magpasalamat kami sa iyo, pero bago po kami magpasalamat sa iyo, yung parting words niyo po.
8: Yun po, ano, naniniwala po tayo na humanity has no nationality. Basta po magkaisa-isa lamang tayong lahat, kahit magkakaibang nations po, basta isa lamang ang ating layunin, maaapusin po natin ang kapayapaan. Magandang umaga po sa lahat.
2: Maraming salamat, Pao.
1: Mapayapang araw sa inyo.
8: Yopo.
1: Sige. Wala na gintay oras.
2: Lami ang tapakaayuming, no? Pero we quote, humanity
1: has
2: no nationality. Walang border. Borderless ang kapayapaan.
1: Mm-hmm. Anyway, so...
2: Kini si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig dos, Romy Ilusma, nagdaghang salamat sa inyong pakiuban ka namo. Ayaw ka maghawak, ay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita. Mayong morning, kanato, tibok.

0: looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in nursing, BS in medical laboratory science, BS in radiologic technology, BS in pharmacy, and BS in psychology. Or take the path of service with our social science, information technology, education, and business program. BS in social work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, education major in food technology, BS in tourism management, and BS in office administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in computer science, BS in information technology, and BS in information systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagtubo ang pigsa, may sige siya o, inom o ganti ba yung sakit man lang gahapon daw, nagahubag, bumayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o, siuwi, yung gi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Oras ganap na hanggang alas 7:13 na.
4: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado at 30 sa buwan ng Mayo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental.
4: Headline.
5: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. Isang ginang patay matapos na sagasaan ng isang bus sa Kidapawan City. Kasamahan nito sugatan.
4: Headlines.
5: Ilang pamilya lumikas dahil naman sa rido. o away pamilya ng na mga armado sa SJA Barm, MILF, CCCH at ang tropa ng gobyerno na magitan. Isang babae binaril patay sa Cotabato City Love Triangle, isa sa mga motibong tinitingnan. Samantala, bangkay ng lalaki natagpuan sa Davao del Sur. Imbestigasyon ng pulisya nagpapatuloy.

0: Apat na barangay sa Manay nakabenepisyo sa RCSP Servisyo Caravan.
1: Headline.
0: At lokal na pamahalaan na sami-sami sa Occidental. Susundin ang ipinalabas na susundin ang ipinalabas sa kautusan ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng balik regular trabaho simula sa Lunes, Hunyo 1 ng taong kasalukuyan kung saan wala nang work from home.
1: Headlines.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digos City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, bilong.

0: Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Asa namin in town yung akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
2: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap ng alas 7:18 ng oras at ngayon nasa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Patay ang isang ginang matapos na ito ay nagulungan ng huling gulong ng isang bus sa bahagi ng barangay 114 Paco City. Nakilalang biktima na si Yataya Aliman, 51 anyos, na taga barangay Manaulanan, Pikit, Cotabato, at ang kanyang kasamang driver na si Iskaka Alang Asap, 54 anyos. Nabatid sa investigasyon ng kinapawan ng City PNP alas 2:50 kahapon ng hapon, habang pauwi na magkaangkas ang natura mga biktima sa isang motorsiklo mula sa kinapawan ng City. Pagdating malapit sa isang gasoline station, isang truck na nasa kanilang harapan ang biglang lumiko. Pagdating sa crossing, napilitan namang magminor ang mga biktima. Subalit ang kasunod na bus na pag-aari ng Mindanao Star Bus na may body number 15500 at minamaneho ng isang alias Uto na taga Lambayong Sultan Kudrat ay uli na nang nakapreno dahilan upang nasagi ang naturang mga biktima. Nagulungan ang ginang ng huling bahagi ng gulong dahilan upang umangat ang naturang sasakyan. Isinugod naman ng nakaresponding Panteros mula sa Antipas sa Cotabato ang natura mga biktima sa pinakamalapit na ospital. Subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Nabatid na ang naturang Abanteros kasama ang kanyang ambulance driver ay galing pa ng Cotabato Regional and Medical Center. Nagkataon naman na ang mga ito ay napadaan sa naturang lugar kaya't agad na nakapag-responde. Sa ngayon ay ginagamot pa sa ospital ang sugatang driver ng motorsiklo. Samantala, kinuha naman ng kanyang pamilya ang labi ng nasawing biktima. Sa Tacoronga City, isinailalim sa kustudya ng Tacoronga City PNP ang dalawang mga pulis matapos na isang sibilyan ang nasugatan nang ito'y kanilang aksidenteng nabaril sa kanilang ginawang pag-responde sa kaso ng pagnanakaw. Ayon sa Police Regional Office 12, ang natura mga pulis na nakilalang sina Police Staff Sergeant Michael Daing at Police Staff Sergeant Albert De La Cruz. Nabatid na nagpuputok ng baril ang dalawang mga pulis nang kanilang tinutugis ang isang suspek sa kasong pagnanakaw na nadamay naman ang isang sibilyan na nakilalang si Sayid Mangilen Lim. Ang naturang sibilyan ay ginagamot naman sa ospital. Sa isinagawang paraffin test na batid na nagpositibo ang naturang mga pulis. Kaya't agad itong isinailalim sa restricted duty sa provincial headquarters ng mga ito habang nagpapatuloy pang ginagawang investigasyon. Posibleng maharap

tap sa kasong administratibo na maaaring ikatanggal sa kanilang trabaho kung mapapatunayang nagkamali nga ang naturang mga pulis. Ganap na nga alas 7.22 na nga oras. Samantala, sa Cotabato City, patay naman ang isang babae matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa loob ng isang tindahan sa bahagi ng Dato Udtog, Matalam Street, San Pablo Village, particular sa Barangay Rosary Heights 11. Naganap ang naturang insidente alas 8 pasado kagabi kung saan ang biktimang si Marian Mancinyares, 26 years old, napansamantalang naninirahan sa Minto sa Village San Pablo na taga Midsayap, Cotabato. Ayon na sa ulat, nasa loob ang naturang biktima ng isang tindahan na nasa kanyang o pag-aari ng kanyang kaibigan nang ito'y lapitan ng riding in tandem assassin. Pinagbabaril na maraming beses ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang dibdib, ulo at balikat. Isinugod pa ito sa Cotabato Regional and Medical Center, subalit idiniklara nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Love triangle ang isa naman sa mga motibo na tinitingnan ng mga otoridad kaugnay nang naturang krimen. Sa ibang mga balita, lumikas naman ang maraming bilang ng mga sibilyan

Mula sa barangay Kadayangan na nasakop naman ng SJE Barm. Nabatida na ang naturang paglikas ay dulot sa takot namang madamay ng naganap na alitan ng magkalabang pamilya. Agad namang rumisponde ang mga tauhan. Nang PNP at ang militar maging ang mga kinatawan ng Moro Islamic Liberation Front para pahupain ang naturang tensyon. Ayon naman kay Mayor Duma Mascud na matapos sumupa ang tensyon ay maaari nang makabalik ang mga lumikas na mga pamilya mula sa Barangay Central Labas. Sinisikap naman ngayon ng lokal na pamahalaan na pagkasunduin ang magkalabang pamilya. Nakikipag-ugnayan na rin ito at nakikipag-coordinate na rin sa ilan pa mga tanggapan ng pamahalaan para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang barangay. Nananawagan si Mayor Mascud sa lahat ng mga residente na patuloy na makiisa, maging kalmado at makipagtulungan para sa seguridad at kaayusan ng kanilang komunidad. Alas 7:26 ng oras, samantala

Patuloy na inimbestigahan ng Digo sa City Davao del Sur PNP ang pagkakatagpo ng isang bangkay sa bahagi naman ng Sitio Santo Niño, Barangay Igpit, Digos City. Nabatid na ang naturang bangkay ng lalaki ay itinapon sa tabi ng palayan. Hindi pa nakikilala ang naturang biktima. Subalit ito ay pinaniwalaang o wala namang nakitang anumang bakas ng karahasan. Naniniwala mga otoridad na posibleng inatake ng kanyang sakit sa puso ang naturang biktima.

Balita mula naman sa 87.7 Joy FM sa Panguil Bay, Misamis sa Occidental. Naaresto ng mga otoridad ang isang lalaking sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa bahagi naman ng Puroca 3 sa Barangay Saray sa Iligan City. Ang naturang suspect na nakuhanan ng iba't ibang sabu para o illegal drugs sa parapernalia at sabu na tumitimbang ng 60 grams at umabot naman sa 480,000 pesos ang market value. Ang suspect ay na kilala nga si alias Junjun ay naaresto ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit at ng City PNP. Katuwang naman ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ikinukonsidera itong isa sa mga high-value target individual. Si alias Kano ay matagal naman nung nag-ooperate sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Kaso nga paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang suspitsado.

0: Mga lokal na pamahalaan, sami-sami sa Occidental, susunod naman sa ipinalabas na kautusan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Nabalik na ang standard 5-day work week simula sa Lunes, Hunyo 1. Dagdag ng mga detalye, susunod na.
1: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato. Kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: 1 year, Kuya Loy, nga nagtaas na ako ng sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise wala sa Serpentina. First time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times to siya. Ang sugar ko is 9 point something.
3: Tapos?
2: Baba siya, Kuya Loy. Tistid siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba o?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow!
5: Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Dako ang natabang sa pamilya ni Belinda Ungab, taga Soklema, Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa paggamit sa mga produkto sa yaki tungod kay dalit na wagdang ang ilang mga balatian.
7: Kuan ka na naang, ito saan suksiyan? Ako ang giyaplasan sa yaki, naulian ko, naulian saan ni, hasta akong ba na naulian. Doon na siya ito'y sakit nga kuan, ka na naang sa kidney. Yan, mainong siya ang kapsul o ka nang buntan, magpuhapon. Papkiyahas, yung yaki.
6: Iyan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

ganap na alas 7.32 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita. Iniyakan ng mga lokal na pamahalaan na sami-sami sa Occidental. Particular na ang provincial government na tatalima sa kautosang nilabas ng Department of Labor, Employment o DOLE na simula sa Hunyo a 1 ng taong kasalukuyan ay balik na sa kanilang orihinal na 5-day work week arrangement. Nabatid na Mayo 28, nilagdaan ni DOLE Secretary Francisco Tolentino ang isang memorandum na nagbabalik sa standard work week structure para sa lahat ng mga bureau services, regional offices at attached agencies ng DOLE. Matatandaan kabilang ang DOLE sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpatupad ng Comprehensive Work Week o CWW bilang pagtalima sa Memorandum Circular Number 114 ng Office of the President na nag-aatas sa mga ahensya at mga instrumentalities ng pamahalaan ng istriktong i-adapt ang Energy Conservation Protocol kasunod ng pagsiklab ng gera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng Memorandum Circular 114, otorisado rin ang alternative work arrangement gaya ng 4-day work week upang mapababa ang energy footprint ng public sector. Iniulat ng DOLE na simulang ipinatupad ang CWW, ang kanilang konsumo sa elektrisidad ay bumaba ng 113,560 kilowatt noong Pebrero 26 sa 100,720 kilowatt per hour noong Marso ng taong kasalukuyan, habang ang kanilang fuel consumption ay bumaba rin mula sa 4,722.85 liters sa 3,752.63 liters sa parehong panahon o kabawasan ang 970.22 liters. Tiniyak naman ng provincial government na ipagpapatuloy nila ang pagtitipid sa kuryente, pagpapatupad ng energy conservation measures.

Malaki naman ang pasasalamat ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa Osamis City sa isinagawang GSIS On The Go Mobile Outreach kahapon. Sa pamamagitan ng naturang outreach program, mas napabilis ang paglapit ng mga miyembro sa serbisyo ng naturang ahensya. Sinaman tala ito ng mga empleyado mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan para sa naturang programa. Ang GSIS ay regular na nag-deploy ng kanilang mobile service team mula sa Dipolog City Branch Office para direktang makapag-serbisyo sa mga miyembro nito sa Osamis City at Karatig lugar. Kasama din sa mga serbisyong na pagsamantalahan ng mga miyembro ang pag-update sa record loan inquiry sa claims assistance at iba pang mga GSIS related transaction na nakatulong para mas mapabilis ang pagkakaloob ng serbisyo na pangangailangan ng mga government employees. Pinasalamatan din ng mga empleyado ang hakbang na ginawa ni Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes sa pakikipag-partnership nito sa GSIS upang mapadali ang kanilang serbisyo at makatipid sa kanilang pamasahe. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, apat na mga barangay sa Manay na kabinipisyo naman sa RCSP Service Caravan. Detalye ng mga balita

Samantala, ganatang alas 7:38 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa Davao Oriental, kinilala ni Governor Nelson Dayanghirang. Ang mga delegado at nakapag-uwi ng gintong medalya sa 2026 sa Regional Skills Olympics kasabay ng isinagawang programa ng TESDA Provincial Office kasama sa mga kinilala ang mga expert at competitors na nagpakitang gilas sa kanilang talento sa iba't ibang technical at vocational field kagaya ng web technologies, florister at additive manufacturing, cabinet making, plumbing and heating at ang cloud computing na nagdala ng karangalan para sa probinsya sa isinagawang regional competition sa naturang pagkilala. Natalakay din ang ilang mga paghahanda para sa mga delegates na sa nalalahok sa national competition na gagawin naman sa Pampanga. Pinarangalan din ni Governor Dayanghirang ang naturang mga partisipante. Ayon sa kanya na ang papel ng ang pagiging dedikasyon ng mga kalahok ay nagpapakita lamang ng kanilang husay para sa technical skills at competitiveness sa iba't ibang larangan. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinagtibay ang mga proyekto at plano para sa pagpapalakas ng cacao industry sa lalawigan ng Cotabato. Sa isinagawang Regional Agricultural and Fisheries Council 12 Execom Meeting na pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, kung saan ay tinalakay ang mga proyekto at plano para sa nalalapit na cacao summit na siya namang may layuning mapaangat ang cacao industry sa lalawigan ng Cotabato na dadaluhan ng cacao sectoral officers at stakeholders na bubuo ng organizing committee sa pagpapalakas ng industriya sa rehiyon. Tinalakay din ang aktibidad ng pagsusulong ng sustainable farming practices, pagpapahigpit ng partnership, pagpapataas ng produksyon at kalidad at pagpapatibay ng marketing strategies upang mas mapalago pa ang kita ng mga magsasaka. Sa hangarin nito nga mapalawak ang teknolohiya, mapahusay ang processing skills, mapagbigay o makapagbigay ng investment opportunities at mapatatag ang organisasyon na pangungunahan ng programa para sa naturang industriya. Ang buong suporta naman ay pinarating ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamamagitan naman ng Office of the Provincial Agriculturist. Samantala, sa ibang mga balita, sinimula man naman kahapon sa bayan ng Kabakan na Cotabato ang pamamahagi ng 10 kilong bigas mula sa pamalaang nasyonal na pinunduan sa ilalim ng Local Government Support Fund at ng Provincial Government. Aabot sa 23,287 na mga household mula sa 17 mga barangay ang nagpinipisyo sa dalawang araw na distribution na magtatapos ngayong araw na ito. Ang ayuday bahagi naman ng 10.6 milyon pesong o bahagi ng 169 milyon pesong food assistance program para sa Cotabatenyo na sinusuportahan ng National Food Authority. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa patuloy na ayudang ipinagkakaloob para sa mga Cotabatenyo. Anya, malaking tulong ito upang kahit papaano ay maibsan ang mabigat na dinaranas ng pamilyang Cotabatenyo dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng produktong petrolyo. Sa mga balitang pambansa,

Inakusahan ni Senate President Peter Cayetano na tinatakot umano ang ilang mga miyembro ng Senate Majority mula sa Administrasyong Marcos upang mapilitan silang lumipat sa Minority Bloc at mabuo ang palibagong liderato ng Senado. Ayon kay Cayetano, ilalabas ng mga senador ang ebidensyang umano'y pananakot upang mapigilan ang pagbubuo ng isang independent Senate. Git niya may mga aligasyon umano na pinipilit ang ilang mga mambabatas na lumipat sa grupo kapalit naman ng hindi pagsasampa ng kaso habang ang mga hindi lilipat ay kakasuhan. Samantala mula sa Tokyo, sinagot naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta na tanging ang kasalukuyang Senate leadership lamang ang walang basbas ng Malacanang. Sa gitna ng isyu ng mainit na isyu sa Senado, ilang miyembro ng Majority Bloc ang nahaharap sa mga kasong kriminal kabilang na si Senador Jingo Estrada na kinasuhan ng plunder at graft. Ayon sa Office of the Ombudsman na susunod na nakakasuhan si Acting Majority Leader Joel Villanueva habang may mga reklamong plunder na rin kinakaharap sina Senador Francis Escudero at Rodante Marcoleta na marin namang itinanggi ng natura mga senador ang mga paratang laban sa kanila. Tiniaklaman ng National Bureau of Investigation na Director Melvin Matibag na handa sila arestuin si Senador Jingo Estrada kahit nasa loob pa ng Senado. Ginawa ni Matibag ang pahayag matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan kahapon laban kay Estrada dahil sa umano'y pagkakasangkot sa manumaliang flood control project. Matatandaan na sinabi ng Office of the Ombudsman, umabot umano sa 573 bilyong pesong kickback ang natanggap ni Estrada sa naturang proyekto. Sa pulong balitaan, alintulad pa ni Matibag ang sitwasyon sa naging pagtatangka ng mga otoridad na ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 11. Dagdag pa ng NBI, kung pagbabatayan umano ang argumento, may lokal na warrant ang akusado, malinaw na legal ang gagawing pag-aresto kay Estrada kahit nasa loob pa ito ng Senado. Samantala, kahapon ay agad ding nakapag-piansa si Estrada kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigang Bayan laban sa kanya. Ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo ang investigasyon na sa umano'y manumaliang flood control project na kinasasangkutan ng bilyong-bilyong pisong pondo mula sa pamahalaan. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, napagkasunduan ng mayorya ng Senado na bubuo ng subcommittee na tututok sa pagpapatuloy ng investigasyon na pamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ni Cayetano na magsisimula ang mga pagdinig sa Hunyo 4 ng taong kasalukuyan. Ang isyu sa flood control anomalies ang nagdudulot ng malawakang protesta at sinasabing nakaapekto sa ekonomiya noong nakaraang taon. Si Marcoleta ay dating chair ng Blue Ribbon Committee nang unang sinimulan ang investigasyon. Pinalitan siya ni Senador Panfilo Lacson ng maupo si dating Senate President Tito Soto III. Sa pagdinig mula September 2024 hanggang nagbago ang liderato sa kasalukuyan, si Senador Pia Cayetano, kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang namumuno sa komite. Sa ilalim ni Lacson, nakapagpalabas ang komite ng partial report kaugnay ng investigasyon. Gayunman, pito lamang na senador ang lumagdad dito, kulang sa siyam na kinakailangan upang maiakyat sa plenaryo. Alas 7.48 ng oras, samantala balita naman sa Ibayong Dagat. Nagabanta si US President Donald Trump na aatakihin ang uman na isang kilalang kaalyado ng Amerika sakaling hindi ito magpapakatino o magbehave. Ginawa ni Trump ang naturang banta kasunod naman ng mga ulat hinggil sa umano'y negosasyon sa pagitan ng Iran at ng uman. Ayon na sa ulat, nagbabalak ang dalawang bansa
na magkasama nga magpataw ng toll sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ang naturang strait ay isang critical na ruta para sa mga oil tanker sa buong bansa na pansamantalang nga naisara mula ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Una na nga idineklara ni Trump noong Martes na muling bubuksan ang lagusan para sa lahat na at iginigiit. Walang sinumang bansa ang may karapatang magkontrol dito. Anya, babantayan ng Amerika ang lugar bilang bahagi ng kanilang umiiral na pakikipagnegosasyon. Sa balitang pang-ekonomiya, may magandang balitang nag-aantay para sa mga motorista. Dahil inaasahan daw ng may kakarampot na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Simula sa araw ng Martes na kadalasan inaanonsyo kung magkano tuwing araw. Nang Lunes,

Batay sa ginawa nga pahayag ng Department of Energy o DOE na tinatayang aabot sa 8 pesos sa kada litro ng diesel ang inasang ibabawas at meron daw hanggang 4 pesos ang ibabawas sa kada litro naman ng gasolina. At ganun din, o 10 pesos naman ang sa kerosene ayon sa DOE, nakabatay sa kasalukuyang estimate sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa nakalipas na 4 na araw ng trading, bagamat maaari pang magkaroon ng kaunting pagbabago sa presyo kasunod ng huling araw ng trading. Ayon sa DOE, magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: Naipuwersa ng San Antonio Spurs sa Game 7 ng Western Conference Finals nila ng Oklahoma City Thunder sa score ng 118-91. Bumida sa panalo si Victor Wimbanyama na nagtala ng 28 points para maitabla sa 3-3 ang serye. Samantala, gaganapin naman ang Game 7 bukas sa home court ng Oklahoma City Thunder. At sumunod ang kabuuan ng paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ng umaga po ng Sabado at 30 sa buwan ng Mayo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Umadhay at si Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang Radyo Mo 105.7 Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and to sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nakanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
4: Joy FM. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.